Umqabula sheshe usido mnandi ukusondeza emlonyeni kubantwana. Intombi zinicela ukhisa emakhoneni ngoba obala sisaba amasola. Nompilo usho njalo ke la umqabula sheshe. Uyabona ke yabona ayimnandi umshado yakudala. Ibimnandi umshado yakudala abona makuthiwa kuyapractice ukuthi kuzoshadwa kasibani bani ngosuku oluthile. Sekumi umthimba ngapha ikhetho ngala seyiqolodelana hayi lento senaqasho DJ uyabona zayo ezinye zengoma lezi ezayitholakala.

Reverend Ngcobo ke lo mzwa njengamanje ethi mkhulu yesabeka zanga angathembeki sonke isikhathi mawukhala kuye kuyezwakala. Kodwa ke zilekelele nawe kuza bese kupha amandla bona ukuthi ngempela lento oyifunayo uyayikhalela uyayizama uyayihlanganisa bese kupha amandla. Yeyo ukuthi ufuna ukwini lotho kodwa ubungadlali.

0: Yes, yes. Mbili mzuzu ngaphambi kushaya ihora lesithathu emsakazweni izomzansi 98.7 FM. Ngibonga ukuthi ke ungibolekile indlebe kwazoba lesi sikhathi ngehora lesithathu ke ukhona ke la ibrush impela ke ikhehla lakwaZulu noma kanjani zohlala nawe kuze kushaya ihora lesithupha ekuseni emsakazweni izomzansi 98.7 FM. Ngiphinde ngisho futhi ukuthi impela ke ngike ngasho ngathi ke umatric uyabhala impela osukwini ke lwanamhlanje bayaqala impela bayabhala njengoba kumhla ka 13 kuyena October 2026 baqeda lapha ke ngomhla ka 26 November kuona lonyaka 2026. So ngithi ke zonke ingane impela ke imoya phansi hamba nje yobhala mangaba ngaphumelelekanga akulahlambele ngokufela kusho ukuthi sekuphelile ngimpilo yakho, ngeke usaba umuntu walutho, cha usaluthola nje ithuba uphinde futhi ubele ukwazi ukuthi ke wenze kahle la ungenzanga khona kahle. So ungayifaka ndani necessary pressure, funda nje kahle, ungazama manje ukuthi usofuna ukutakelana isizinto ke manje ngenkani ukuthi manje usofuna ukuthi impela ke kungene ngenkani ekhanda, cha ngeke kusenzeka ngaleyo ndlela. Lokho okwazile ukuthi ugcine ekhanda, kube khona ekhanda, kuzoba khona ekhanda lakho noma kanjani ukwazi ukuthi ke uphumelele ukuthi izinto ke odinga ukuzenza zibe khona. Undaba ezitha ke nanga cha usezongena la uyabona amasegaxe ibunch lakhe kanje eseligaxe emahlombe usengasadlalika impela undaba omkhulu usefikile ke la wendaba omkhulu sasawona zawona mfundisi
1: siyaphila udlame yaphila dlame
0: ya no no siphile siphile
1: siyabonga
0: uyaqala ukubhala umatric namhlanje
1: yes uyaqala nondodakazi wami uyobhala ukuhle konke wenza umatric
0: uzoba kuhle konke
1: yeah ukuhle konke Zulu uyabhala ufunda kule sikole silapha ngase Sydney lapha enkamala
0: lesi lesi iphenodi

ngempela ke igama lakho liyababazeka emhlabeni wonke. Sanibona nekuseni. Good morning. Kosi yethu. Right, umhla ka 13 ku October ku 2026. Ulwesibilo luhle. Siyophetha kunyaka sijika amakhono okugcina. Sesiyajika jika nje sithi. Sithi. Siyabonga kumfoka Dlame. Uzipho.

Lungile, ngithi ngivuka njena nje. Ngivusa ungamsalala, ngivusa ngegear phezulu. Ungaphuthelwa kumamadlala uzobe khona ngo 5 o'clock. Zobe ngine umamadlala.

Right, kumina nipeta mungu njalo ke nzobege sengi pegage abanye la huku tobane sinabo la huku WhatsApp. Na kuna na ku TikTok nga kutada nvele vela vela vela ikama isbongo. Ushinda uguyo. Bese utinje all things are possible. Kumune putu ngomlomo iti siya tala, siya kuluma gienzega. Bakwana nge nabang buga ayo, abang buga ngale, abang angene, abang buga ngale. bakwana abang buga ngale, abang angene ku live, kuna abang buga ngale. Abang abalwa la, kula baba u 80 abang buga ayo. Yakutala kutunga ngbugi nge mumbo, ngena nga pagati, ngena lini, ngangbuge windini. Uwe no buga no live, kutunga ngeni, kwa ngbuga ngale, ngbuge windini, ngiti ngena lini. Kana pagati Nangu kubalu mafuyane utige Siyabonga ukufuga Gumusa all things are possible Siyabankudu kubalu mafuyane Tlabile pambi ditole banubu ngani Msobu kuda pagu kwa santi Link area Ngale kwa kumakosi makwasa Umakosi makwasa Ekoli Kwanto nga zetu mwaka mtano mwendele pino Kwanya mga iperi pera mazi nye doja Zobe ngiko na ake kuhuli Ngomtaka 7 Ngomtaka 6, 7, 8 Zobe ngina pe pinvi liko mtu senda Nyogo nisaka makila soto Mwakufundu suko nzupende Epox Ama detergent Zobe ngiko na La pe pinvi liko mtu senda Mwuse kona mapetelo Nge inbox Makosi makwasa Let's hope ngizokubona ke kuloko ke ntombi ngizokubona ke. Ngicela ubeke imadlana njengoba uzongikhipha ungise lapha emaponya mall. Ungise emaponya mall ngani yami. Ngeyodla nje ishikini. Shikini nje ngani yami. Nangu petronela nonzame kade ngagcina nonzame mamthombeni. Kade ngagcina lapha nangentuzu uthi ayibongwe magebe kuseni. Ngiyabonga ukuthi nonzame. TK ngikubonile mfowethu. Nangu unyamezela msuthu. Uthi kusibongiseni xolo kwaxolo from ezingolweni. Ngidluleke lapha ngeingolweni ngiyale emthatha ngadabula phakathi lapha ePortshepstown lapha kugama lakhe. Ashaya kuphuka. Nangu makhosazana uthi ke all things are possible. Right kumnandi phela mawujaloke. Umsakazo izwi lomzansi ku 98.0. All right. Lungi. Ubalu bese ngimbonile. All right. Nabanye ke baqhubeke nje bengeneke kuizwi lomzansi ku 98.0. Nangu uNonto Shandu. Uyaphila wena Nonto? Kulungile siyabonga kakhulu uthi all things are possible. Tabi glow. Awusona madoda, uma ngubani umbomvu. Awusoma hash. Awusoma hash. Soma horse. Siyabonga. Ukhula Sande Masango uthi ke uhlala ke Jozini all things are possible. Right.

Ngiyafuna ukuza lapha eKapa mfowethu. Ngitshela ukuthi ukuphi neKapa sichumane mfowethu. Ngifuna ukuzongeza ama trainings lapho. Hayi ngizoyibhukhela ungakhathazeki, ngeke ngibe umthwalo kuwe. Ngoyibhukhela. Wena nje ngihlanganisele lapho ukuthi ngenze njani ukuze ngifike ngalapha eKapa. Ungibhekele nevenue. Indawo ngizosebenzela kuyo, ngizoyikhokhela mina futhi. Wena nje ngihlanganisele lapho. Ukuphi neKapa? Ngoba ngiyafuna ukuza lapha eKapa. Right, 12 minutes past 4 kuZulu Mzansi ku 98.0. Sihamba sezwini likaNkulunkulu, sibheke ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje, uthini ekuseni. Sesibabhekile abantu, angibheke nalaka ngikafushane, bese ke ngiphuthuma ke ngizothatha nje abahlanu kuphela. La ngizothatha abahlanu, only 5, bese ke sezwini likaNkulunkulu. Isikhathi sincane kakhulu namhlanje. Ukhona umama Madlala sobe sinaye ngale ka 5 o'clock, ukhuluma ngendaba ejule kakhulu loya mama. Ngiyacela ukuthi ungalenze iphutha. Ungamuzwa, ngiyacela ukuthi nje zinikeze isikhathi. Umama Madlala uzobe khona ngo 5 o'clock, mangiqeda nje izwi uzobe sengena umama Madlala, bese ke ezokhuluma ke zingakuphuthi indaba ayikhuluma. Umama Mcele ulaphana ngeTuzuma, siyabonga. Umama Nonhlonipho Hadebe ulaphana ngeMkhamba, Gardens laphana kePietermaritzburg. Hlabele phambili, sithola bani? Sithola ke uthi ke uNeli wakwaGoqo ulaphana kwaMashu, siyabonga kukhulu weNeli. Umama Mkhize ulapha kaFelikisi, unokuphiwe Sibisi, ulapha kwaMashu kwa F section. Umabhodlo omkhulu ulapha naye kwaMashu, kube kubani? Kube ke uthi ke mona mfundisi, all things are possible lapha kwaMaphumulo, enothweni from Mpumzeni, emhlongo. Hawu, wempumzeni uyaphila, siyabonga kukhulu. Njomane kaMgabhi, Mbongeni Magwaza ulapha naye kwaMachobeni. Wemshana, angisakwazi mshana nami, ngidlulile lapha eMachobeni, ngibone nje nomgodi lo ubulapha emgwaqeni, lepothole enkulu elapha nga Stop Street mawungena uya ku Gumtree uyivalile. Ngiyabonga, ngiyathokozisa mfowethu. Sekusele lelapha ke lelapha phambili lapha ngase hardware lapha ngakumfowethu lapha, ngicela ukuba usithole lo owama blocks. Kusele lelapho ke, cela ungivalele yona mfowethu, imoto yami iyalimala lapho. Siyabonga. Nokuphila khawula, nanku lapha ke kwaMashu. Lungile ke, asambe sezwini likaNkulunkulu, sibheke ukuthi uNkulunkulu ke uthini namhlanje kuthina ekuseni. Uma ngabe kunje, asambe nje sivele sezwini, singabe sapholisa amaseko, sibheke ngoba isikhathi sesisika nje. Fisa ukuthi ngo half past ngibeke sengiqedile ezwini, bese ke siyendumsweni. Masibuya kodume sasobe sasithola ke sithatha incingo zakho ngale kwalokho, bese ke sithola ke umama uMadlala. Isikhathi 14 minutes past 4 ekuseni. Mawusanda vula umsazi wakho, ngiyacela ukubingelela ngiwamukele. Leli izwi lomzansi ithola ku 98.0. Right, kumnandi ngempela ke mangabe kunjalo. Siqhubeke nje sihlabule phambili, sibone ukuthi ke ngabe ke 18 into. Thini into yaphezulu? Ukuthula ebandleni. Nami inkosi ngisayiphilela, ngicela ukuthela umusa.

Right, incwadi yethu yanamhlanje sithola encwadini yamahubo. Amahubo 137. Sizofunda nje amavesi ambalwa. Bese ke sibheke ukuthi ke uNkulunkulu ke uthini ngawo lamavesi. Amahubo 137. Amahubo 137. Amen.

ngawahenga mahapo ngathi anyayeka ngiyaduba ngiyeka yonke lento. Na book ticket le flight for the first time ngi book ticket. Ngigibela ibhanoyi. Ngagibela ngihenga mahapo. Ngahamba ngathi hayi ngiyoshintsha impilo ngiyohlala le eMonti eEast London kwakunabafuthi abase-East London abanye abasekhona namanje. Ngathi ngafonqoza isimi khadi ngafaka isimi khadi entsha ngathatha ithikithi lebhanoyi ngagibela. For the first time ngigibela iflight ngayigibela ngibaleka ngihenga amahabu. Ngithi ngiyoqala impilo entsha kwenye indawo la bantu abangangazikhona ngoba nalabo engihleli nabo kwisimo endlula kuso bayangijaja kwabona bahleba ngami bakhuluma ngegama lami ngiyezwa. Ezinye izimo bafowethu ziyakwenza uphose ithawula. Kodwa namhlanje ekuseni ngizothi akusiyi end of the road, akukapheli ngawe. Ngikutshela ukuzoku-encourage ungawahenga amahabu, ungaliyeki iculo. Laba bazalwane emva kweminyaka ewu-70 uNkulunkulu wabakhumbula baphuma eBhabheli. Ngizothi namhlanje ekuseni ungawahengi amahabu, ungaliphosi ithawula. Naleso sikhathi ngibaleka into engangisele naye empilweni kwakuyi suitcase elalineyingubo zami kuphela, yona into enganginayo. Nangine suitcase nje elalineyingubo, ayikho enye into enganginayo. Ngangisele ne suitcase elalineyingubo zami, imoto yayisidliwe, umndeni engangithi ngiyawubuilda wawusuphelile, ngingenamuzi ngingenalutho, ngangisele nje ne-suitcase enganginalo. Konke ngibona nginakho manje ngikuqale phansi ngokulekelela uNkulunkulu ngokuthi angiwalahlanga amahabu. Ngawalahla ngabuye ngawathula. Lawo mahabu osuwahengile ngicela uwathule ngoba akekho uzokuthulela wona. For the fact ukuthi usaphila uyaphefumula, ikhona uNkulunkulu into ayihlelile ngempilo yakho and uzobuya u-more powerful. Bayeka abahlekayo, bayeka abahlekisa ngawo, vele uNkulunkulu wethu unjalo. Uma ifuna ukuqala izinto ezintsha uvumela abantu behleke, kanti basheshe bahleka. UNkulunkulu kunento ayikhukhayo behind the scene, kunento uNkulunkulu ayiphekayo ngemuva. Bayeka abantu behleke. Ababe ngihleka bethi kuphelile, bethi ngiwile, namhlanje ibona bathi ngithwele. Ngoba bonke abantu abanga-admithi ukuthi uNkulunkulu usekubekephi, ubokwazi ukuthi labo bantu ababefungile ukuthi ngeke uzuye ndawo. Ngeke uzuye ndawo. Ngizothi namhlanje ekuseni ngiyacela ungawahengi amahabu. Ungawahengi amahabu. I'm a living testimony. 5 years back, bengiphethe isikhwama kuphela into ebenginayo. 2018, ngangingenalutho, ngilahlekelwe yikona konke. But 2026, nginama property manje. Msebenzi uyakhula. Ngiyatravela manje, ngihamba iSouth Africa, nala engangingazi ukuthi ngiyoke ngihambe khona. Ungawahenga amahabu, ungalilahle ithawula. UNkulunkulu uyawaphendula amatafula. Namhlanje ilanga lokuphendulwa kwemibuzo yakho. Kade uyibuza uthi why me Lord, why me Lord. Namhlanje leyo mpendulo uyayifumana namhlanje. Ngithi mina ungawalahli, ungawahenga amahabu. UNkulunkulu khona, UNkulunkulu uyaphendula. UNkulunkulu uyayithatha imfabanga ezaleni ayibeke endaweni yamakhosi. UNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko wakho. Kungenzeka ukuthi kungazuthi awuzwa. Into ekwenza uhenga amahapu.

ngaphakathi, wena ungonkulunkulu wena. Noma bengazama ukuketha ngempilo yakho, angeke iziphele yakho impilo wena. Wena you are more than a conqueror wena. Ungumnqobi wena, you are not the tail, you are the head. Ulikhanda wena. Wena ngomlomo wakho uyadala wena, you are God, uNkulunkulu wena. Wathi uNkulunkulu asakhe umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze, wena ufuze uNkulunkulu wena. Hamba ufike uyibuke esibukweni, uthi I am not the tail, I am the head. Hamba uyibuke esibukweni, uthi ngingumnqobi, ngiyanqoba. Hamba uyibuke esibukweni, uthi bonke abamelene nami abasoze baphumelela. When I call the name of Jesus, no one can stand against me. You are the head. Mkhulu ngakithi kunalo sezweni. Baninga bangakithi kunabo. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo endleleni. Ungumnqobi wena, unamandla wena. Angikhulumi inganekwane la, maye kwenze kimi nakuwe ngakwenza. UNkulunkulu uzobavala imlomo. UNkulunkulu uyayivala imlomo, uyayivala imlomo. Ngiyacela ukuthi ungayenzi into e-wrong, ungayibulali, ungaliphosi ithawula, uzophuthelwa ukubona izitha zakho zithatha imsila ziyifaka ngemumva. Oh, what a moment! Kade ngangilindile le moment yokubona izitha zami zithule. Kade ngangilindile le moment yokubona izitha zami zingasho lutho, zingasho nokuthi congratulations uma ngabe uNkulunkulu esengiphakamisa. Kade ngangilindile le moment. Ziyaviwa kuphela, zithule. Ngithi what a wow. Oh, what a moment. Ubona abantu ebebethi ngeke uze uphumelele, ngeke uze uye ndawo, ubabone beviewa, beviewa uNkulunkulu ekuphakamisa, bengasho lutho, uthi nazoke ibambe ngakho. Zisazothula izitha zakho, zisazoviewa, zithule. Zisazoviewa ama status, zithule, abanye bazoyihide. Beyihide, bekubuke behind, ungabona ukuthi bayakubuka. Zisazokhala izitha zakho. Zikhaliswa impumelelo yakho. UNkulunkulu usazokuphakamisa. Kunezinto ezinkulu uNkulunkulu akubekele zona. Kuzobe ngazuthi uyachoma, mawusuthi uNkulunkulu ungibekela, wangibekela, ngoba asikwazi ukuthula uma ngabe uNkulunkulu esenzela izinto ezinhle. Uyozwa ngabo bethi, hayi wazi waphakama bo, uyasiphakamela. Yini besho njalo, ingoba bebekade bengakucabangi ukuthi uyophakama. Nkulunkulu uyakuphakamisa manje. Nkulunkulu uyakuphakamisa manje. Yamukela. Nkulunkulu uyakuphakamisa manje. Nkulunkulu guqula amatafula manje. Nkulunkulu ushintsha izinto manje. Abebethi sekuphelile ngawe, abathi uNkulu ababethi sekuqediwe ngawe, akakade uNkulunkulu uyaqala. Ungabanaki abantu ukuthi bathini. Mawazile ukuthi uNkulunkulu utheni ngawe, utheni, utheni uNkulunkulu, bathini abantu. Uthatha kuphi, uthatha kushiwo uNkulunkulu noma uthatha kushiwo abantu. Ungawahenga amahabu. Ungaliphosi ithawula. Ungayeki ukuhlabelela ingoma. Hlabelela ingoma noma bethiwa usendaweni yesitha. Hlabelela ingoma. Hlabelela ingoma. Dumisa. Memezu Jesu. Hlabelela la izimo zingavumi khona, hlabelela. Lithi iBhayibheli kwakuba uPaul noSilas bake baboshwa, bathe bevalelwe entilongweni, lithi iBhayibheli baqala badumisa. Beboshiwe baqala badumisa. Zabuke ezinye iboshwa zathi bayahlanya indaba.

0: uthi ngidlala ngamandla mangihleli phansi eyangijayiva ngijayiva wena mangihleli phansi hayi inkinga ke ngisukume la uyobona khona umuntu uzobona izulu umzansi
1: hayi bonge mfundisi magele
0: gogosh
1: hayi gogo mangobisa umthungathi ngiyabonga baba ndibonga nje ukuvusa ngethemba nkosi yami nemzimbana yethu besikhathala kodwa masilalele izinto mtathu siba nethemba mfundisi ngiyabonga baba
0: siyabonga gogo uphile nje gogozi siyakuthanda
1: amen.
0: Gogo ngiyabathanda kakhulu ngoba mina ngikhulisa ogogo mina ngi product yesalukwazi. Khulisa uMagdalena. Umamtshali, moto sobona.
2: Amen.
0: Ayengeke, ngicela uvale umsazo ngemumva. Vala ngemumva mama. Usekhona?
2: Amen.
0: Nazoke.
2: Njani baba?
0: Sikhona, ukhuluma nobani kuphi?
2: Ngikhuluma noSuli Mapide empumvulo eDiamani.
0: Yes, Suli.
2: Hayi siyabonga baba uyasiqinisa kunenhlungu nje ngikuyo manje mangithi ngiyabheka singivula amehlo ukuthi hayi khona ukukhula okuzayo.
0: Ah siyabonga kakhulu Ntombi.
2: Amen.
0: Amen. Moro sobona isezweni lomzansi.
3: Ah
0: Jesus.

0: ngathi ngibuya kumnyunyaka kungu-December ave uyancola ngamajikani ngona ethe yashumayela sisifuthwa ngusinomoto sikatshona ngithi hayi bo ngitsho ngenhliziyo ngithi sebeyamazi ukuyoshumayela ngithi seziyaqala ubo-ke bani seyithithele yona impilo bani seziyabona impilo ijikile ngithi hayi bo sebeyamazi ukuyoshumayelayo.
1: Ah, siyabonga.
0: Siyabonga Geba, siyabonga, siyakhula Geba Richard Trash.
1: Shata mo.
0: Shata.
1: Right, it's got 3 minutes past 5, kuzulu mzansi ku 98.0. Khona kumamadlala sokhuluma naye nje. Emva kwesikhathi esingesingakanani.

0: indoda ibulawa izungu if nje izongena imayiqala nje ingena ekhaya engekho lo owayo
1: yes
0: iyaqala nje lapho I complain how mhlambe mayifika awoqala nje indoda ayikufuna ukufika ekhaya engekho unkosikazi
1: okay
0: ayikufuni magebe mayifika nje ekhaya engekho unkosikazi noma singaba khona ingane noma ke ngithe engekho lo othandwa iyona Noma singaba khona ingane kodwa nje siyaqala sinesizungu.
1: Yeah.
0: Right because akekho lo owayo.
1: Yes.
0: Iphinde indoda ayikwazi ukumela isizungu, isizungu sendoda sivela uma ngabe izoba sekamelweni yodwa.
1: Yeah.
0: Isizungu futhi sendoda lapho. Ila khona indoda eshaya khona isizungu ukuthi ithole igunquza nje dry ekamelweni yodwa. Isizungu sesitri ukuthi indoda uma ngabe igqoka uthola ukuthi igqoka iyodwa even if ungezukuyigqokisa kodwa ukuthi nje you are around kuyona kuucoso lolo but mayisigqoka iyodwa iyafaka amasokisi yenza yonke into ithule du ayikwazi futhi indoda kuyimi isuke sishaya isizungu fourthly mfundisi ayikwazi isinyi isikhathi indoda ebulawa isizungu ngayo uma ngabe idla Uthola ukuthi iyadla enihleli yodwa. Lapho futhi indoda ilezo zinto lezo nje okufanele uzinake to make sure that indoda ayibulawa isizungu, right?
1: Yeah.
0: Yes. Angicacisele umuntu wesifazane akana nkinga nesizungu.
1: Yeah.
0: Umuntu wesifazane yakwazi ukuyidlela yedwa, yakwazi ukuyigqokele yedwa, futhi nje kwesinye isikhathi abantu uzothi uyagqoka lokho umdiscourage ayiphumele, ayigqokela mhlambe kwenye indawo, umuntu wesifazane uyakwazi ukufika ekhaya ingekho indoda, angabi nankinga futhi ukuthi awukho, omunye nje abe right ungekho, yabona, azathi hamba uye kubangani bakho, yabona, akana nkinga nesizungu, but indoda iyona ayikwazi ukumela isizungu angicacise le futhi mfundisi ukuthi naba besilisa usteribat show sizobaxoxela nabo ngowesifazane so that they understand us very well now we understanding indoda now ke indoda uma ngabe ingena ekhaya ifike ekhaya uma ngabe izofika unkosikazi engekho noma lo emthandayo ingekho engekho Noma ngabe ukhona ingane noma ngabe ukhona lo sisizayo noma ngabe ukhona umamayo but izobabona for a time being then isifuna lo owayo owumsizi wayo nawe kubalekile ukuthi uma ngabe indoda ingene ekhaya wena njengesithanda sayo pay attention
1: yes
0: pay attention ngiyele ngize ngithi uqalapha ukuyipheya iattention endodeni ake sithi yafika ekhaya indoda ifika negrosser yehla nezinto emotweni right ukuze mayingena nje ekhaya ibone ukuthi isizungu asisekho kungenzeka ukube wena ma you doing something send ingane ekhaya ihlangabezana ubaba emotweni mhlamba uphethe impahla uza neimpahla uza no plastic unoma ke angena endlini but tshengisa ukuthi awu use khona yabona mayifike negrosa ku appreciate lokho ukuthi nje awu siyabonga bandla wasithengele igrosa wasiphathela ukudla lokho nje ndodeni sekuyenza yabo ibona ukuthi oh I'm being appreciated indoda may appreciate yona ayigquma gqumi njengomuntu wesifazane umuntu wesifazane u like wow ajabula ukuthi awu ngiyabonga indoda ke ngithi ngiyabonga sometimes mayingena no plastic Ithi awu ngiyabonga siyabonga bandla wasiphathela ukudla iyajabula ngaphakathi
1: ngokuyasho
0: ngeke isho futhi ngeke ithi oh ngiyabonga
1: kodwa iyawufuna lo siyabonga
0: iyawufuna lo ukuthi irecognize ukuthi niyabona ukuthi ningena nokudla enye izoze ithi mhlambe ya vele ngiyanondla yabona iyajabula
1: mhlawumbe uzothoma unye ma why ngizoze ngithi ngiyabonga ngoba vele indoda kufuneka provide khona abanye abasho njalo
0: yes because mfundisi kubalulekile mhlambe soke sikhulume naleyo ukuthi into eyenziwa umuntu empilweni yakho nje noma ekhaya noma eke
1: noma bethu bekufanelekile
0: noma ngabe kufanelekile appreciate
1: awubuke kanjalo
0: ngithi noma unkosikazi owesifazane pheka ehambisa ukudla endodeni
1: yabona
0: important ukuthi athi ngiyabonga mkami
1: kwamnandi ukudla kwakho
0: kwamnandi ukudla kwakho
1: uSaudi namhlanje njalo njalo alungise
0: la uncobe kahle kodwa uthi ngathi kweqekile yena namhlanje ngisho uthi lokudla kwababa uSaudi
1: uthi ayikwena kumnandi ukuthi ukujomba kancane
0: yes yabona indlela oyibeka ngayo

0: lonke.
1: Yes.
0: Ngenxa yani na senesizungu. And lesizungu engikhuluma ngaso izizungu sika partner noma somkakhe. Not seyingane, not sika mamake. Ufuna nje wena. The reason why phela beshada abantu besilisa isizungu. Is akakwazi ukuhlala yedwa. So if we can understand that ukuthi nje mayike wangena ekhaya nje ungekho sekunuka isizungu. Umbuzo wokuqala uphi uma wena? Ngokuqala lokho.
1: Uzobuya nini kanti?
0: Uzobuyangela ubuya nini kanti? Kodwa bewushilo because unani na udlala isizungu. Indaba yesizungu mfundisi it goes a long way. Iwest corner if indoda is above 50 so ixoxa futhi ngelinye ilanga leyo. Now ke ile message nje mfundisi senginawo namhlanje ukuthi ake sinake ke leni siqikelele ukuthi nje angadlali isizungu.
1: So uthi uwest mase above 50.
0: Ehhe.
1: Mora someone izilo mzansi.
2: Ala makhem.
1: Siyaphila njani mkhulu?
2: Ngiyaphila babu njani wena?
1: Hayi inkosi lungile ngikhuluma nobani kuphi?
2: Hayi anonymous.
1: Yes, I know.
2: Ngiyafisa umfundisi nawe mama ukuthi engabe owami khuluma ngowami. Engathiwa ulalele lolihlelo. Khoza akasangazi. Usekazilalele yedwa umfundisi okungiphatha kabuhlungu. Ngokuthi na utholakale ukephutheni kubanjelelwe kulelo phutha. Ngiyafisa ngathi ngathi ulalele lolihlelo ezwe umama omdala eluleka omama omakhoti bethu. Ngiyafisa uba bengizwe elingabe ngilirekhodile nge ngimvulele. Ngiyabonga.
1: No, kuzwakele anonymous. Siyabonga kakhulu nje ukuvela uveze ulaka lakhe. So amadoda amane ngalimele ma lezi zinto ezincane esasibukela kude ukuthi oma wethu babenze 1 no 2 no
0: 3. And nje mangikhumbula kahle mfundisi, oma bethu bona yazi wayeshiya ngempela, ngiyakhumbula nje nami wayengadli nje ubaba uma engahleli naye. Lapho ngihlenga ngize ngiginqike ngithi ngeke endane
1: lapha. Molo sobona.
3: Hey, sawubona Matheba noma Mazala.
1: Yebo kokozi.
3: Yabingelela mama Mazala, ubingelela ugogo kamfundisi. Ah, mama Mazala. Washaya lephukela mntanami. Uluthu yakhuluma mama Mazala uthi mzukulu. Yesisidolo phela mawunikeza umzukulu wami ukudla. Kuthiwe hayi hayi hayi ugogo babithi ugogo. Nezifundiso zikagogo zizosikhipha ey'ntweni. Ngoba phela mamazala bafele ey'ntweni. Bafele ey'ntweni. Abafuni ukukhishwa ey'ntweni. Ngiyabonga kakhulu mamazala. Bye-bye.
0: Siyabonga kakhulu sithanda sami. Nami ugogo wami ke ma ugogo kamageke. Shuthi mina uma wami.
1: Madoda. Iy'mpungushe ey'ncane lezi ey'gcina ziqeda isivini ma.
0: And mfundisi okuwesi ukuthi usuke umuntu enganakanga. Ngoba owesifazane ubuka ngendlela yakho ukuthi ufunani because mina I can.
1: Yes.
0: Yabona umuntu wesifazane ngakho ngithi as understand ama characters ukuthi owesifazane unjani, owesilisa unjani. Mina umuntu wesifazane akumxaki ukuthi ayiqhokele yedwa.
1: Yes.
0: Kodwa indoda yona iyakuthanda ukuthi ube around, uyaqhoka niyakhuluma injani lento mkami, uyabona.
1: Omunye uzabekela uthotho ubekela iskipper akakholi ngisho ukuyikhethela yena ishetha zokuqonda iskipper zokuqonga. Funeka ayinelwe noma konke akubekwe konke amanika konke akubekwe la akhabuke seqonga.
0: Ingakho ngithi ke ma uzothatha ukuthi indoda ingane uzokwazi ukuphila naye umfundisi. Ngifuna nje kuze kusinte abantu besilisa bangangimisinterpret bangizwe kahle. Because siyakha la. For umuntu wesifazane ukuthi akwazi ukuhlala nale ndoda noma inake. Uma ngabe nje usunengane. Buka yonke into oyenze enganeni yakho. Uthi ngiyayiphekela, ngicabangele mina ukuthi izodlana ingane yami. Ilale lapha ivuke, inazi izandla kodwa ingane yama indlala umphe.

hamba. Ngiyacela ungalenzi iphutha. Sala kahleke mfowethu, akube umusa konke. Unkulunkulu akugcine mina ngiqala iweekend yami ngiqala manje ke sengiku weekend. Kodwa ke kusasa uzobe khona ubaba uCwezu ngolesithathu nangolesine sobe sina ekuseni. Nami ngiyavuka ngiyingxenye ya inkonzo yasekuseni kababa uCwezu mayisemsakazweni. So ngikhona nani ngibone lapha ku TikTok. Nami nginani lapha eThabi Glow makhosi. So ke kusasa ekuseni ke siyavuka ngo 3 sharp. Siyavuka bafowethu siyathandaza. Sizwe indoda kaNkulu ukuthi thini kuthini ekuseni isikhuthaze kuyaphambili. Khona kumxolisa imhlongo uyena kuzoba nawe njengamanje. Ukhona uzisipho Didi laphana ke indabeni bese kuthi kusport ukhona uManto noma nje wagcina isethembi sengasifezanga uJumane kodwa sobe sikuxoxe lokho kulungile. Sale kahle bafowethu akubomusa. Amen.

0: Ethemba baba.
1: Budi.
0: Ucabanga ukuthi lento yokuqokelela iglasi izosebenzela?
1: Oh, for sure. Awubona ukuthi ingakanani iglasi ethu leselo la ikhasi?
0: Yebo, kodwa phela kumele wazi ukuthi uyilanda kuphi.
1: Yingakho senza umhlobo nendawo esisebenzisa iglasi kakhulu. Bheka senza imali.
0: Futhi asilinda ngabhodleleni lodwa la nelinye ngale.
1: Ne man, sikhuluma nabantu bamataverna bayibhazi imicimbi wonke lo muntu.
0: Yebo ke, ngoba phela uma wehlanganisa lawo mabhodlela owaqokelelayo agcine maningi.

0: Zulu, singasakwazi ukuhamba ngowe street, itheksi isihamba ngakuwe avenue isidileya kuminyaminya. Yabo undunankulu, ngoba nami ngiyabuza ukuthi aphi amasosha ukuthi azobuyisa uzinzo njengamanje. Sengiphetha-ke Msakazi, njengoba kuvotwa njena ngiye ngachazwa nakubantu lana ekwadini ukuthi kuvuka namaqolo amaningi. Uyabona ngangcono ukuthi le nto sikhuthale ukhetho olungakafiki. Kade ngiyitshena ukuthi kuwa-67 nje ngithi sila ko-58 mina ngoka-58 okhontesta kule wadi ka-67. Kodwa ngithi ukuba sonke esifuna ukuba amakhansela besama-activist before ukhetho, ngabe le wadi njena i-advance kakhulu, ngabe i-improved kakhulu, ngabe i-service delivery isezingeni eliphezulu. Kodwa ngoba abantu sebethatha leli thuba as an opportunity ukuthi bayosuthisa izisu zabo, not ukuthi baqhuthwa uthando lokuletha intuthuko ne-service delivery emphakathini. Abantu-ke wonke umuntu unelungelo lokuthi avote, akukho mncele la ukuthi avote khona, kodwa abantu banelungelo umuntu lokumbuza ukuthi ubani wena, usize ngani, wenzeni ukuze size sivotele nje.
1: Okay.
0: Uzosenzelani uma sesivotele? Ngiyabonga.
1: Lungile Msane, sikuzwile, sabonga kakhulu sir. Njomane kunjani mfethu, uyaphila, sakubingelela. Yabona-ke unathi ukhuluma-ke yabona unathi ukhuluma-ke enze into-ke engacabangile kahle. So buza-ke sibaningi-ke why engayihluphanga ngengala masosha-ke awalethile kukhushwa-ke abantu-ke bokufika. Inkohlakalo-ke idla-ke lubi kulaba holi-ke abancethezayo. Ngibonge kakhulu. Angi-understandanga-ke leka nathi ukuthi ngena kanjani. Ubani unathi? Bani unathi? Ngqo ngiyabingelela uSandile Ndlovu, lengisendayo nasenanda e44. Leke kandunankulu iwubuxoki, ifuke ekwazi ukubiza-ke amasosha azokhipha-ke abantu bangaphandle, imaphi-ke la mabhizinisi-ke avikelwayo? Abantu-ke bokufika dayisa-ke nezinto-ke ezingekho emthethweni, untulu umdayisi nje kwaphela. UNdlovu-ke lokhuluma-ke kanjalo. Ngiyamukelela-ke Njomane nabalaleli, wazwalikhuluma iqiniso-ke ubaba-ke uMavava. Undunankulu wethu usishintshele-ke akafuni-ke nokuza ukuba-ke sithini. Uvikela-ke abantu-ke bokufika, akusekho ukuthi-ke engangeni ngesa ngiyafohla. Ubugebengu-ke nje lobo, ubengalandi ngani-ke amasosha akhiphe-ke labo-ke bokufika, abapheka ama-drugs, benza-ke yonke inhlobo yobugebengu le. Wayibulala-ke inkatha-ke uThami Ntuli ngenxa-ke yemali. Uyabonga kakhulu-ke lo, walisho ngigama lakhe. Good morning, kunjani? Morning. Siyaphila futhi kunjani?
2: Yebo, ngikhona. Ukhuluma noSiyalanda.
1: Sho, siya.
2: Yebo. Hey, ngithanda ukubuka le kaGwethe Mthasha.
1: Oh yes.
2: Umhlangano. Sathi izwile isikhulumo, izwile indlela achaza ngayo yabo uVikalala ngaleka IFC. Kodwa uyatiteka ukuthi uma kumele ungithondele imeseji kusemhlongo yezinto ekumele ngiyithenze, uyibhale imeseji ibese ibhathini lokusenda, ungayichofi. Nakabe mina sengasayithenganga izinto ebekumele ngiyithenge, ngoba wena uchofanga lela bhathini, uzoceka bani mhlongo? Uzoceka mina noma kumele sigceke wena ungazange ulichofe leli bhathini? Ngisho ngoba ngiyivile idibhethi yabo ukuthi impela iyasitika kuleyo yaleli bhathini ukuthi why ukuthi kwenza kalanjani. Kodwa-ke imzeli ubaba ulokhu njena eyichaza lo ekagwede ukuthi angalokhunje aphule emhlanganweni iyangidida. Yazi ngisho ngabe kuthiwa mhlawumbe-ke ngokwemithetho yabo noma indlela ekugcwele ukuthi kwenziwe ngabo ngayo uyaye kuqala ukukhuluma umuntu ka-ANC futhi usengekadinga nganyodlela angaduke kwayinto kuyenziwa lapho ngoba angiqalanga mina ukukhuluma iyagida. And ngibonisa ukuthi ngibonisa indlela i-power abayilambeke nabayithandayo. Nangabe uwumuntu oyithobile ongenandaba nephawa kangako nesifundo sakho nokuthi ufuna ukuyivela zuvalo, angicabangi ukuthi bungaze uzodube ngisho

0: ngaso ngiyo ndaba nabalaleli iyangihlupa lento
1: sine nabalaleli yangihlupa lento mina nomnyeni wami seshadile sihlala isikhathe eside singamtholi umntwana kwaze kwaba muncu nje mina nginayo umntwana kuye ngokuya nje sabasi bisime ekhaya lami wafika umamezala wami ngolunye usuku wabeke esengicela ukuthi akube ubhuti omncane ozonginika umntwana kodwa umyeni wami angazi lutho ngathuka ngicine sengivuma mashezi umamezala wami akasekho emhlabeni ushone umntwana eno 11 years useyangiblackmail ubhuti omncane uthi angimzalele umfana ngale kwaloko uzotshela umfowabo ukuthi ingane yakhe le manje kumele ngidansele isiginci sabhuti icela ningisize balaleli akufiki ngisho ubuthongo manje
2: uma engalikhulumi iqiniso akakulindele ukuthi uyoba yisigcina sikabhuti omncane impilo yakhe yonke
3: umfazi lo akathi naye azayofa into endala yayenzeka uma ungazali umfaba umfundi waye

Uyambona njengamanje njoba seku October siyaqala ngempela siyayilungiselela ukuthi amabomba azobheka ekhaya unyaka mawuphela noma ngabe kwenzekile wawukade ukufikele eThekwini noma ngabe kwenzekanga kodwa sibuyele ekhaya. Bakithi siyahamba siye ekhaya. Ayikho indawo efana nekhaya. Noma ngabe ke washiya isimo sinjani kodwa uyakhona ekhaya. Ukuyanyathela nje emagcekeni asekhaya. Ukuyofika nje ekhaya noma ngabe kuthiwa ke okade ubathembise khona akuzange kuze kuphumelele njengalokhu wawufisa kodwa amabombo wona abheke khona. Ngiyofuna nje ukuthi uqale uyilungiselela uyincenge inhliziyo uyiphikise lento ethi hayi ungayi uyincenge nje kancane kancane isikhathi sakhona damane uyiphikisa nje usuku nosuku ukuthi yazini hayi ekhaya ngiyababona kulo nyaka noma ngathiwa kunjani ngiyakhona. Ukubekeke eceleni ukuthi kukhona ke abantu bakithi asiphiwanga ngokufana. Bakhona ke nalabo thola ukuthi bakhuluma amazwi azabe maningi kakhulu, azayithinta inhliziyo. Ukuthi awu osibani bani singamazi unyaka wonke engakaze zafike kanti ayikho nento etheni. Ubeke eceleni lokho. Uthi nje mina kodwa ngiye ekhaya. Ila ngiyakhona. Yenzeke empilweni izinto siyifisa sizame kodwa uthola ukuthi aziyi ngalendlela sifisa ngabe ziya ngayo ziyaphambana naloko thina sikufisayo kodwa kungasho ukuthi ngeke kuze kulunge noma ngabe zingenza njalo izinto kwesinye isikhathi kodwa kusho ukuthi ngeke kuze kulunge sekuyohlala kunjani angeke kuze kuhlale kunjani. Kunengoma emnandi kakhulu eyayashawa insizwa laphana ithi angeke kuze kuhlale kunjalo Shongwe and Khuphuka Safe Group ethi ngeke kuhlale kunje ngoba ngempela ngempela eqinisweni angeke kuze kuhlale.

0: siyaphila futhi iforena leli ufa postola mzinyathi.
1: Yes, fa.
0: Ya mfethu uyazi awengithi nje hashtag khuzeka umuntu odakwa eThekwini angazazi ukuthi uyazi umuntu angazazi nje ukuthi usewubani. Uyabona khona umuntu odakwa mhlawumbe uthola ukuthi uye ekhaya kodwa ngendlela asedakwe ngayo la eThekwini uselele mhlawumbe uyavuswa uselele nje asazazi nje nokuthi uyini. Uyabona lokho nje engithi le hashtag khuzeka umuntu bangabe efuna ukudakwa ahamba odakelwe ekhaya phela athathe lokho akuphuzayo lapho eThekwini ebese ehamba odakelwa ekhaya aphuze ekhaya adakwe alale phansi. Uyabona ukudakwa edaladini kukhona ubugebengu la kukhona yonke into engemehlakalela la. Uyabona nje leyo nto nje iyinkinga yabo engisho ukuthi hashtag khuzeka umuntu ahamba adakwe ekhaya mangabe edakwa yabo. Thank you.
1: Yomela ngasekhaya hashtag khuzeka sho njalo ke ngalesikhathi uyakwazi ukuthumela umnyalezo uyakwazi ukusithinta bukhoma sikhuze bakithi lokho sithanda ukuba sikhuze uma ngabe ngempela usudlule emgaqweni usulele khona yiloko lensizwe ekukhuzayo yithi ngqo ngasekhaya kunaseThekwini sawubona.
2: Madaba nyaphila.
1: Siphilile ninjani?
2: Sikhona ukukhuluma nezwide la libiya lila iDurban North.
1: Yebo zwide.
2: Nomfowethu ngiyazi ukuthi madoda akithi uyafika umama ekhaya insuku iyasinda isondela.
1: Impela kunjalo.
2: Isondela insuku ngiyazi umhla 20 usula.
1: Hawu. Uyayazi kanti ne-date.
2: Ngasala nina wemadaba awuminyaka ngazi kahle.
1: Ngikuzwa kahle.
2: Cha. Sindi ngithi ake ngikhuze nami ukuthi sitheka bakhuzeka abantu. Ikakhulukazi la eyitolo kulabo abafethu abasuke bethu amandla okuthiwa ngesikhathi umama nenja kodwa kakunjalo-ke laba ababizwa ngeyimeneja ngiyacela mfethu ukuthi uma unezwa amandla emsebenzini ukuthi lida abantu balida abantu phela ngendlela okuyiyona yona kusho ukuthi uma unezwa abantu uma unezwa ukuthi lida abantu ukuthi wena hlukumeza abantu uma unezwa leyo position emsebenzini into eyenzeke ngala eshowe ngakithi lapho esitolo saka boxer mfethu ayingikhathanga kahle indlela engizwa ngayo ukuthi kubulawa abantu abathathu ebebida ngaphakathi uma kuzwakala kuyezwakala ukuthi bebengalidi kahle kodwa ke asikuthakaseli ukuthi ke noma bebengalidi kahle ukuthi babulawe cha asikuthakaseli lokho ukuthi thina sikhuza umhlobo wokuthi ke mawulida abantu phela balide ngendlela musu umxoshisa umuntu oba ngeziuyibhedwina kubo wena usumxoshisa emsebenzini siyabuyela umuntu siyakubulala futhi nawe ekube nawe ukuthi uyibhedwina kini ayinto baphepha bakhuzeka abantu asibaphathe ngahle abantu emsebenzini ukuthi unezwa amandla kusho ukuthi unezwa amandla ukuthi ngihlukumeza ungangihlumisi mfethu phela sobe sinangiyiparish abakhuzeka abantu mfethu bebeyalide ngendlela abantu emsebenzini siyawukhuza lo mhlonda ngibonge futhi.
1: Asibonge kakhulu Zwide, siyabonga. Hashtag khuzeka, isigameko esibuhlungu kakhulu leso. Sibonile imiko yephephandaba ekhuluma ngalolu daba olwenzekile lapha eShowe kudlule abantu abathathu abavalelwe office insizwa le kade ize kuyi-hearing. Mayiphuma nje lapho yabavalela yaphuma yahamba yabuya sibuya nesibhamu kanti izofika ibadubele bonke. Imiko ke ithi impela akekho owaphuthunyiswa esibhedlela bonke baphelele khona lapho bebathatha i-manager lezi ngokuhlukana kwama-departments khona ngaphakathi. Asithathe nangomunye umlaleli sizothini izwi lesisobona.
3: Ngiyaphila wesisi.
1: Siphilile babu, njani wena?
3: Siyaphila, usibondaba la sisempola.
1: Sekhuzeka sibondaba empola.
3: Ah, wesiza ke ngene ngapha kobaba nje la embonini yezokuthutha. Abanini bomsebenzi.
1: Bathi banjani abanini bomsebenzi?
3: Ake bathukwishisa kancane lana ezinganeni lezi driver ama taxi phela bangasheshe baxoshe mangabe ukuthi mhlambe ugejene ne passenger, uyabona? Ababize bobabili abantu babuzwe ukuthi ndoda utheni e passenger, bangathathisa delilodwa phela, uyabona? Ngwamanje babahasho baba kakhulu baxoshe izinganza kanti manje mfethu udrive etekisi naye uzophila lana bafowethu unomndeni wakhe awuphilisayo uzosebenza lo muntu uthwala izimpilo zabantu yabo. Yesi ama passenger ahlaza kodwa hayi wonke kodwa mase kukhona into kanjalo mfowethu mnini wetekisi or the committee la

0: sesini babiza ubaba uthu uphela ubuze ngapha ubuze ngapha ungathathisa delodo uyabona ukuze kuphela labantu bazozwana mfethu nje ngithi ake ngicene nje kobaba noma ngayena umuntu othafile expati nje mfethu kuphela ngoba siphile endaweni nje siyazi ukuthi khona udavo kanjena khona kanjena khona iphasa nje kanjena khona le kanjena futhi uyabona
1: oh akusikhona ukuthi wena udrive itekisi
0: cha ngidrive ngiphethe itekisi ukuthi department ethile mina ngisebenza
1: phakathi nje
0: iyangihlupa ngengibone befuthi ingane zabantu zivuka ekuseni ngabo 3 zogada imphefulo yabantu uphinde zela zivuka eli phinde lale late 14 uyabona
1: so wena mangabe kukhona ungaboni ngahlelwini ababizwe bobabili
0: bobabili
1: oh ya kuthi noma
0: bathathe isinqumo
1: bangasheshe basithathe isinqumo bengazwanga kahle hlangothi zombili
0: kunjalo siswami ngisho njalo impela
1: kulungile baba sibonge kakhulu asambe sihlamele phambili siyoze ukuthi uthini omunye umlaleli hashtag khuzeka siyakhuza namhlanje sifike lapha ku 10 o'clock asasena ngomunye umlaleli izwi sabona
2: ngoba ngimbiya English laphela
1: hey ibhadi lami ngiyavivinya inkosi mbene
2: manje mangibuza impela ngiyamfini
1: hayi ngiyavivinya uright one
2: Andre, futhi manje kunemilo njengathanda.
1: Yebo mthethana.
2: Ngicela ukukhuza mfethu ngenhliziyo emhlophe epholile engagixizi engadeleli ulabo othisha mfethu ababizwa ngama invigilator njengoba kuzobhala izingane. Siyibone la sisebenzi sisebenze ngane sebanjelwe imphumela. Ukuthi wakade ayikophela ezinye vele sekwenzile izinto esisho zingakwenzanga so kuyakhuza la mfethu omthethandaba kuthisha owumzali enganeni ozoyinikeza futhi ama answers ngenhloso ukuthi iphase ake uyiphendule ke lento ibhekise ngakuwena noma enganeni yakho ingane mhlawumbe ifuna ukuthi ehlala kanje yes ilokhu kuzona i math but ayikho math wena uzoyinikeza ama
1: Usiyanqamuka ke manje emthethathu uyanqamuka manje.
2: Yokuthi yade hamba sengimele kunjani manje?
1: Kungcono kakhulu.
2: Kunjani manje? So mangabe ke uzonikeza ingane yomuntu ama answers ube ngathi ingane leso sifundo iyasazi kanti ayisazi ilekelelo wena kodwa ube uyibulala futhi ikusasalayo. Awibuyeke lento leyo ke ntombi ngampini ingane yomuntu siyo esa isenze lebithiwa interview ibuza vele ngalo mtsenze vele ethi ibithiswa ukuthi iyawena kepha ingane interview ingane ibuya no 3 over 100 no 11 over 100 siyabuzana ngoba selo muntu nje wayephatha ngo 90 kanti uthisha ubani wayesizo kana ayinikeza ama answers ukuze ingane pass kanti mina ngabe ukuthi sesindi ingane bangabe ihlolwa basuke befuna ukubona uthisha ukuthi ingane yasibani bani umqondo wayo ukwazi ukubamba into engakanani kungakanani futhi engakwazi ukubamba so manje ifu kwenzweni leza futhi ama answers uyisize bene kugcina ube uyibulala leyo nto iyeke ngoba mangathi ubhekene nengane yakho nayo ngeke uze kube right mase kuthi ingane yabani bani yaphala laphana ihamba othotho nomkhulu usenza ayotholanga baya interview more than 10 times kanti vele yayivele iphatha ngendlela emnyama ngoba kunesifiso ethi bekade elekelela ukuthi ene iphase kube ningane ayibaba nje lefana ngabe ibaba manje so bengicela abantu ocabanga lo mqondo ukwenza manje cela kiyeke ngoba lezo ngana hlolele nalo ukuthi bayibulala abantu ba English ngicwele ngawe
1: thank you mthetha asihlabele phambili sami sothatha omunye sithi hashtag khuzeka siyakhuza ngalesikhathi kona nje sikwenzayo ukuthi ke sikhuze lokho sikubona ukuthi akulunganga ukuthi kungenziwa izwi sobona Siphunyukile ke lo mlaleli siphinde futhi sibone ukuthi khona simtholayo ozothi nje qaphu kafushane sibheke indabeni zokubumbana kwehora emsakazweni wakho ezilo mzansi 98.0 FM ikhona nemnyalezo abalaleli abayithumele sisakhuza nje sizoyithola ke futhi imnyalezo ngokuqhubeka kohlelo okwamanje siphinde siqaphune nangomlaleli sabona
3: Oshokulawo
1: Yebo sawubona ninjani ke asambe siyoqalanza ngapha kafushane ngaphambi kokuba sibheke indaba enezokubombana kweleshumi
4: ibengelele sindi ngibele nabantu bezomzansi uSandile kaNdlovinande waFoot from Brazil wesindi kithi mina abantu abakhuzeke baye ukuthanda abaholi babo ngale ndlela noma abaholi babo sebesidonsela ehlathini bafuna ukubasekela thanda umholi wakho neqembu lakho kodwa not to sacrifice and hard sabbath with South Africa. Masses in the seat and the seat and a go to Tranguana Wumhoa Kumtanda.

0: uyabona ngale yonke lo sekufanele kube khona ukuxhumana ekhaya ukuthi ke lo obhekelele nokuthenga nokupheka akazi ukuthi la ekhaya sipheka ndlelani nalokuthi ke kubalulekile ukuthi asivikele asingazi sisithole sesigula ngoba uma sesigula sesireacta kuyisimo esinye manje uyabona kanti kube sisivikele kwasekuqaleni bethi ngeke siyithole
1: sesithole uke wathinta indaba yeyingadi sathi ukubamba lapho sigijima siya komunye umbuzo ngiyafuna mhlambe sithi ukubuyela kuyona ukuthi iyiphi indima engadlalwa yeyingadi zasekhaya noma zomphakathi ukutshala leyo fino leso spinach lezo intanga njalo njalo okuthuthukisa indlela yokuvikela noma indlela yokuvikela indlela esidla ngayo mhlambe iyiphi le ndima engadlalwa
0: ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho ngoba sikhuluma isigidi manje kuze sigcina sishiya okubalekile indima edlalwa kakhulu ingadi yasekhaya phela ekhaya sikhumbula ukuthi ila inqomo ithathwa khona ukuthi sidlane uyayibona sina ke njengoba ke sibuya eminyangeni wezimpilo sithi abantu abakhumbule emumva ezasemasisweni ukuthi uqadolo lomsikhube ngawo unempilo ngalendlela eyisimanga ukuthi sesubuka abanye baze bathi umuntu mayifuna ukutshala eminye imfino aqala kususe awulahle athi ukukhula kanti nembuya leyo iyona futhi esasenempilo lapho njengoba ngisho lokho ngiyenzela ukuthi abantu bazi ukuthi akudingi ukuthi uzube nemali engakanani ukuze ube nengadi yakho uma kulokho nakho into emnandi-ke ngento yokutshala uqala ubuke nje igceke lakho ubuke ukuthi kumila hloboloni likatshani kumila hloboloni kwani la ukuze uzobona ukuthi yini ezovumelana nawe nendawo yakho lapho-ke sesithi ngikhena-ke enye into esiyikhuthazayo ukuthi-ke abantu uma bethenge amaveji anembewu abayigcine leyo mbewu ukuze umuntu angaze lokho elinda umasipala noma omunye umkhandlu omunye umnyango ukuthi athole imbewu akakwazi umuntu ukuyigcina imbewu akwazi ukutshala ngesikhathi sayo uma nje sekuyisikhathi ngiyacabanga nje manje ukuthi bavive omama ukufaka amathanga manje uyabona ukuthi yonke leyo mbewu manje kufanele sifunde manje ukuthi asiyigcine imbewu yethu asibe nakho ukuthi uma sikade sitshalile kube khona enye umbhede esizonyekelela nje ukuthi wona uzoqhakaza uzukhipha imbewu uyabona ngaleyo ndlela sesiyakwazi ukuthi thina sizimele ngaphandle kokuthi sihlale sikhangeza njalo kumasipala noma kumuphi umnyango
1: ngikuzwa kahle kakhulu ngiyacabanga ukuthi indaba enkulu kakhulu nebalulekile oyithintayo uke wathinta ukuthi lawo mandla onawo iwona ongawasebenzisa bengifuna ukubheka ukuthi mhlawumbe usinikeze lawo masu ukuthi imndeni ingadla kanjani ngendlela enempilo ngaleso sabelo mali enaso esincane noma ngabe kuthiwa sincane kangakanani
0: uma ngingalokhuza nje sisi khona uzongizwa ngazi ukuthi ngiyayiphindaphinda kodwa ngizobe kuwukuthi iyona nto ngempela esemqoka okuwukuthi-ke isabelo njengoba abantu kukhona abaphila nge-grant abanye kukhona abakutholayo kubalulekile ukuthi-ke asazi ukuthi la ekhaya yini esidlayo njengoba ngiqale ngasho nje ukuthi ena asingashintshi indlela othola ukuthi siphila ngayo bese sithola isixaka kodwa kulokhu esinakho senze njalo ukuthi sikwazi ukusiphila lapho-ke kubalulekile-ke ukuthi-ke uma sesipheka siyazi ukuthi na ukudla kwethu sikubuka ngokwamaphoshini futhi ukuthi amaphoshini ethu awabe amaphoshini alingene kungabi nale nto ukuthi hhayi ngoba phela ubaba wekhaya usethathe uhafonke wenkukhu iy'ngane seyithola le yaphisa encane encane kodwa nje asazi ukuthi kunekudlakamzimba kunekudla okuvikelayo uyabona and futhi-ke enye into efanele siyikhuthalele kakhulu ukuthi ena ukudla komuntu okuyi-sport or odlalayo imidlalo eyahlukene njengoba sinabantwana othola ukuthi omunye udlala i-rugby udlala ibhola udlala lokhuya nalokhuyana lowo muntu kufanele siqikelele ukuthi ena uyawuthola ukudla okufana njengelokhuzane njenge-stud ukuze akwazi ukuba namandla ukwazi ukuthi ena abene energy angithi omunye uzothi yena usefuna umncithisa umzimba bese ngasidli starch yena ngoba bese thini bese thi ena like ayo wonke umuntu akube kanjani fanele sizibuke zonke lezi zinto ukuthi into masikhuluma ngokudla.

0: nomsoco siyabukelela ukuthi sikhuluma nomuntu onosifo agula naso, sikhuluma nomuntu ngokwempilo ozivocavoca njalo, uyayibona leyo nto, sikhuluma ngumntwana omncane, sikhuluma nomama okhulelwe.
1: Labo bantu bonke kancane asikubambe kancane seyindabeni zokugamanxa kwehora ebese sibuya sihlabela lapha embili. Siyafuna ukuhlambe uthi kusubalulela ukuthi mawukhuluma ngokudla okunempilo ela khona usuku ukukhuluma ngani ebese sigoqa, kodwa kwamanje sicela nje usibambele kanjalo seyindabeni zokugamanxa kwehora.
0: Siyabonga.
2: Manqampunqampu ogamanxa kwehora leshumi nosithabile kamahlaba mtolo sawubona mlaleli. Uthami Ntuli unxoseke umphakathi ukuthi uzilungiselele ukubhekana nesomiso esingase sihlasele kuleli. Kanti imuva seyinxoseke uhulumeni ukuthi aqhamuke nesixazululo sokubhekana nodaba lwezimvume zokubhaciswa kwabantu bokufika kuleli. Lezi nezinye makubumbane hora leshumi nanye.
3: Lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi.
1: Siyabonga kakhulu Sithabile kamahlaba mtolo nendaba eyifingqiwe. Asibuyeleke kwisikhulumi sethu esinaso namhlanje esisithatha sisibeka kakhulu ngendlela esingadla ngayo igama lakhe uLondiwe Ncube, umphathi obhekile umnyango i-food security oyimanager kumnyango wezempilo kumkhandlu weTheku. Sikhuluma naye la emsakazweni izilomzansi. Usekhona mama?
0: Yebo, ngisakhona sisi.
1: Siyathokoza kakhulu. Besithi siyafisa usibalulele lezo zinto ezithathwa njengezinto ezibalulekile mamhlambe ngithenga ukudla kwami noma ngitshala. Khona into engiyithanda kakhulu kulezi insuku, uthi umuntu noma ngabe indawo imvumeli ukuthi angakwazi ukutshala, ubone omunye ethatha leya ndishi yakhe engasasebenzi efaka kuyona inhlabathi ezama ukuthi ayitshalele, omunye umbone susimbali egcekeni ethi cha okungcono ngifake ispinach. Mhlambe ngifuna usibalulele lezo zinto ezithile singayibiza ngokudla okunomsoco no ekufanele ingasali uma ngabe ngihlela nje ukudla kwami kwesonto lonke.
0: Ngibonga ithuba futhi sisi. Njengoba usubalulile nje ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu ngaphambi kokuthi aqale ingadi abe nohlelo ukuthi azi ukuthi ufisa ukwenzani kule ngadi yakhe. Lokho kuzolekelela ukuthi ke noma ke usuthatha isinqumo sokuthi ke utshala lesi lemfino uyitshalelani. Kubalulekile ukuthi ena sibe nakho ukuthi ena imfino nje ngiyangithanda ukuthi siqale ngale esikhule vele yemvelo ekhona. Ukuthi nje leyo nje ngiyacela bandle ukuthi ake sibalekele nje ukuhlale siyikhipha siyilahla. Uqadolo wakho singawulahli, imbuya yakho ngicela singayilahli. Ngenxa yani? Ngenxa yomsoco okhona kuyona otholakalayo kuyona. Siphindeke futhi ke sithi makukanjalo njengoba usisi kade khuluma nje ukuthi omunye kungenzeka athatha indishi yakhe atshale, uma kuwukuthi uthatha uzotshalela entweni eyake yasebenza ngaphambilini, njengoba ukhulusise ekhulume ngendishi yeplastiki mhlambe wakhuluma abanye baye basebenzisa amathayi. Ngiyacela emphakathini ukuthi uma usebenzise into efana naleyo awungahlali nayo isikhathi eside. Ithi mawuvuna ushintshe nomhlabathi wakho. Senzelani lapho? Senzela ukuthi uma kuwukuthi ilanga liyashisa iyancibikala, sibalekele lama-chemicals ukuthi angangeni ekudleni kwakho. Uyayibona leyo nto? Abanye sebeze bayibalekele, kodwa ngenxa yesimo siyazi ukuthi abantu iyona nto eseduze leyo ukuthi bakwazi ukuyisebenzisa. So siyakhuthaza nje ukuthi makwenzeka uphoqeleka ukuyithola usebenzisa amathayi, after nje ukharvesta kwakho noma ukuvuna kwakho, ithululeke leyo nhlabathi ungabe usayisebenzisa for utshale, uphinde ufake enye. Ukubalekela ke ukuthi ke kube khona okungangena ekudleni kwakho, ngoba kubalekile ngithi siyasho ukuthi uma sikhuluma ngokudla okunomsoco kufanele kube ukudla okuphephile futhi. Uyayibona leyo nto? So nangendlela otshala ngayo ake sibalekele ukusebenzisa ama-chemicals. Ake sisebenzise yona lento esalile ngalesikhathi kade siqoba lapha ekhishini, kube yiyona esizoyenza umquba wethu kule ngadi yethu. Niyayibona leyo nto? Yethu ukuze singalokhu sigijimela ukuyetolo, sinakho konke emandleni.

0: Alright again, lalele emsakazweni izilomzansi sekhona uDr. Mpidli eqhamuka kwaSikhwili noBhoko, sikhuluma naye namhlanje. Siza ukuthi usiphathele ithini kwaziseke ukhona namhlanje sinaye la endlini zomsakazo. Sawubona dokotela.
1: Ngikubingelele emsakazweni wami. Ngiphinde ngibingele bonke abalaleli bezwi lomzansi.
0: Siyabonga, siyathokoza ukuba nawe namhlanje emsakazweni izilomzansi.
1: Samhleze kuyinjabulo njalo uma ngizobonana noNtombi kaMfino. Ngiphinde ngizokhuluma nabalaleli bezwi lomzansi.
0: Ushiyile ukuthi akubi injabulo uma ungezobonana. Uthe kuba injabulo uma uzobonana.
1: Yebo msazama, kuba injabulo.
0: Wase wayishiya kule ngxenye ethi akubi injabulo kangakanani.
1: Cha, ngeke ngisaya la.
0: Kulungile dokotela. Namhlanje usiphatheleni kwaSikhwili, kodwa siqale sisize umlaleli oqalayo ukulalela. Ongazi ukuthi sikhuluma ngani masikhuluma ngeSikhwili noBhoko.
1: Sazame oqala kungizwa, mina nguDr. Mpidli. Ngisuka kaSikhwili noBhoko. Umkhulu wami sazwami, ukuzaleka nje kwami, umkhulu wami kade evele inyanga. Kwasuka lapho msazwami kwazoba ubaba futhi naye wazoba inyanga. Ngikhona msazwami mina umama bengidonsa ngengalo ngiyesontweni. Ngonzama nawe uyazi umama phela uyena okwazi ukuqondisa ingane.
0: Yeah.
1: Isonto ngangena khona ngomama. Umuthi ngawufunda ngobaba besithi siyomba imithi bengihleze ngihamba na ngihaqo naye

0: abazana abantu abangayazi nge salwami ke ukukhuleni kwami ke sami ukuthi umuthi ngufunde ngisakhula kanti vese futhi ngangikade ngivani ngizala ubaba wethe inyanga kwafika kimi namsazwami ke kwasika xhanta kakhulu wasika kwavele kwavele kwaba umoku nakumkhulu kunakubaba ngoba mina sabe ngaqhawa nokushintshile ukuthi mithami abantu bebefa amabhodleleni yanti abamsazwami abanye befaka emabhodleleni oyimini ofanjalo kanjalo mina angifaka emakhonteni abhalwe usikhwili nobhoko ngisho nebhodlela lakhona ngaphansi libhaliwe usikhwili nobhoko ngase mna ngizoyifaka emafamasi ke msazwami yindaba ingoba iyayisihlolwe ngokwenele nginale certificate ukuthi ihloliwe imithi yami kodwa kunemithi futhi ebhaliwe ukuthi awuphuzwa ke lo izingane engaphansi ka 5 years kunemithi yami ongaphuzwa umuntu okhulwele kakhulukazi zabe uma kuthiwa siza kunqaba kusuka yamzama inqaba kusuka lo wamuthi iwona ongigcina ngihleze ngiyifresh ngishe
1: okay
0: ngoba lo wamuthi nami unoma kuthiwa lokudla sikudlayo ikhona okudinga kwenza igazi gcine selingcola ikhona okugcina sokwenza igazi gcine sekunezifo ezingosomathuba kodwa unqaba kusuka uma ikhona emzini wakini inqaba kusomzami uyakwazi ukuthi uyiphuze iy'puni eziwu-2 ekuseni noma eziwu-4 uma ungezukuya ndawo uphinde futhi uzokwazi ngoba sokuthi uyakwazi ukufana neyipuni eziwu-7 kumeyili uyakwazi nawuchathana ngayo 7 weyipuni noma iyipuni eziwu-10 noma ufake iyipuni eziwu-5 kuba kuwenta ustronga nani ayiyona-ke inkinga uma ingena ngaphansi inkinga ima ingena ngaphezulu kuba yehla nakho konke ukufa iyokuthi budlu ngaphandle uma kwenzeka ukuthi ube nedliso nginqaba kusuka liyayiphuma uma kwenze mhlawumbe ubunenkinga esibeletho wena uvele uye endaweni yakho 1 way noma uhlezi uzizisibelisa kuthi awuyithembi inqaba kusuka iyahamba iziyogeqa le nto eba kuthi ugcina ungasayithembi kusibeletho sakho kodwa amanzi iyawadrayina ngale ndlela ngisho emaphashini ngisho semgogodleni ubunenkinga uthela ubekhala kuthiwa uyopontshwa amanzi emgogodleni hamba uthenge inqaba kusuka ingahambi-ke yodwa ngicela ihambe nesikhwili esimikisiwe noshesha blocker omikisiwe uyohlezi umqemane mntwakithi abona impilo iyona ebalulekile manje uzoba khona-ke okunyeke esiqonde nakho lana okokuvusa ibizwa engithi ikhombo kuthiwa ikhombo kamayi babo umayi babo sabe usemusha-ke iwona owenza ukuthi uphathina wakho uma umuntu wesifazane ekuthanda umkhwenyana wakho umayi babo sabe iwona okwenza ukuthi umkhwenya wakhe uma ekuthinta akube khona le magnet let that thing ukuthi engathi uyashokheka uthe nginsipho zami ukuthi umayi babo sobe ugeza ngayo lento lento ingene ke ziqu zoboya kuwena manje zobakhona zami i-lotion yakhona kuzokhona amafutha owagcobayo uma nizohlala uze engathi umuntu uyamdlalisa uyamthinta engathi ngavele ehayize hihihi awuyeke wejesu ba yinto eyenza zami leyo zabe la mafutha amayi babo uyagcoba kuwena mase-ke kuzoba khona upowder wakhona uba nalo mixture yakhona lo mayi babo ongamanzi ufake isipunu ngapha enkomishini manje ufake umayi babo ongamanzi kube uhafu enkomishini kovuza uzokuphuza zekusele 1 hour uma uzoba nobaba wekha ngeke ubalekele ubaba wekha uma usebenzisa umayi babo ngeke futhi kube khona umuntu ozobanga naye uma usebenzisa umayi babo uyambona ubaba wekha uqala uba nenhliziyo encane yabo wakhaya useqala ukuthi ebe nenkinga nje uma kuthiwa kuyokuyo enkonzweni akufanele mama akufanele sisi uhlale phansi ukuthi dekle baningi abantu asebahanjelwa abantu besilisa ngoba uyethi umuntu uma ngamnikezwa iy'nkosi ngeke zendawo kodwa ubude bendlela umphaka uyabola kubalulekile ukuthi ube umuntu akuwuhlale uhlale ubuye uphuze inqaba kusuka uzikline mase kuzophuza le khombo kamayi babo.

0: ugeze kale nsipho zazwami ngeke uzobalekelwa ubuntu wesilisa noma thiwa uyingodosi uyalotsholwa ngeke uthi ubuntu umuntu asafuna ukuyolobola uba nomona ngawe ethathwe umlobole kakhulu khona ezoba ukuthi ngimthanda kaphela khona ngeke ethathwa abanye ushade njalo ngiyacela ke mntwakethi othandweni yazi ukuthi ubude bendlela nomphako uyabola leminyaka engaka nithandana lokuthandana naye fa wazi kuhambe kuhambe kube khona iyikhisi neyibazi neyikhisi ogcina sekulehlisa uthando luvuseleleke wena ngekhombo kamaye babo uyongibuza ungiphale ulimi msazi wami manje uzoba khona omunye ke futhi umuntu msazi wami okuwona okwenza ukuthi ube uthandeke insipho leyo thuvela bahleke soba akuve kubuhlungu wena awuyitholisheli wena unenkinga nje ukuthi wena noma uhamba nabangani bakho noma kucelwa uxolo kucelwa lo ohamba naye wena kuze kuphele inyanga wena ushelwa ke sami kubuhlungu lokho mzazi wami umuntu esifazane ungasadlaswa nokudlaliswa nje hamba uthenge bekhombo leka maye babo uthenge uvala bahleke lo usawuti ufake emanzini uthi ukugquma ngawo noma ugeze ngawo uphinde futhi umsazi wami uzothenga na uzothenga isimonyo oyili isimonyo oyili mzazi wami lesike ke isona lesi osigcoba emzimbeni hey mzazi wami ungibuza ungiphale ulimi mzazi wami lapha ngendlela ovele ube nogazi ngayo kodwa ngizokucela kakhulu balaleli uma uboto zakho mzazi wami noma umuthi ubone uyawusebenzisa kodwa ngithi eyi awusebenzele umuthi eyi kosiyami khonza mlala ubothi nakulovela bahle sengiwuthengile nawo noma ngihamba nabangani bami eyi ayi labolwana ngangcola ushele mina sabe lo simo siyenzeka ngithi siyenzeka isimo zazi wami kodwa manje nantso-ke phela manje na-ke ususengivela bahleke awukusebenzeli
1: azi phela noma ubuza umlaleli noma ubuza bani
0: bengibuza bengibuza wena msakazi wami
1: hhayi angazi dokotela mina ngisaxakekile dokotela
0: msakazi wami kuthi-ke ngizwe phela ethi umuntu ethi ungashela ungadlalisi uma umuntu esifazane
1: kusho bona
0: kusho bona abanye
1: babesifazane
0: yebo ethi yazi mina-ke bengibona angifunwa nje mina liphele isonto ngakaze nje nangidlaliswe ngenemsabayenza ngisho
1: uthi mina bethi kubuhlungu
0: akumnandi akuphake ube buhlungu kakhulu buthe uhamba nabangani bakho mhlawumbe no-4 ethi ngicela ungicelele lo siso bandla uthi mina ethi cha hayi wena lo uhamba naye beza kubuhlungu lokho basho njalo bathi kwabanye abantu besifazane hayi kubona bonke kwabanye kanti besifazane kuba buhlungu yena ukuthi ngaze kuphele inyanga uyasebenza uvele kodwa akadlaliswa nakancane nasi sicazulo msazi wami hambi uthenga uvela bahleke esopho uthenga uvadlevela bahleke esothi mase uzothenga isimonyo oil osigcobayo uma ubothi
1: ngobaisimonyo
0: usigcoba mhlawumbe kuthiwa uyeyindaweni nawe uyimise na uthi nakuphele ilanga selishona
1: kungashiwo ukuthi lo ngaphambili kwakho
0: msazane lo kungayinaki kufana nawe umuntu ezane uyibona phela ukuthi hawunakho phela sube naminyaka
1: o-22-25
0: akekho nouthi nje ufuna uzocela nje uzovusa uvusa umuzwa kubo abona umuntu ubona nakushaya u-30 years shaya uvalo kakhulu ngoba kunesikhathi lapho okufana ngabe usuwuthatha khona uma usudlule ku-30 washona ngalena fa wazi isikhathi sichise sikushayile 35 sesikushayile vele usuhlukumezeke kakhulu enhlizweni yakho ngobani
1: makuyinto oyidingayo
0: zame wangiklinya-ke
1: cha kungenzeka phela singabi khona isidingo sokushaya uvalo dokotela makuwukuthi awukudingi
0: sazami ngokomthetho

Mtolo neindaba zokubumbana kwehora leshumi nanye mlaleli wezilomzansi sasikubingelele sikwamukele makuwukuthi uqala ukuvulela umsakazi namhlanje njengoba kulesibili iy'nsuku ziwu-13 yena October ka-2026 impela sibheke enzansi nonyaka salela manenjana ngampela uma ubheka manje ukuthi siphothule ngalo nyaka kanjalo nje kalula kanjalo salele nje iy'nyanga ey'mbili kuphela. Isikhathi sihle kakhulu ke sokulungisa la kumele ukuthi ulungise khona ulungise la kumele ukuthi ulungise khona yebo ukwenzela ukuthi phela njengoba unyaka uphela nje ukwazi ukuthi nawe uyibonge kanye nabazibongayo ngokubekezela kwabo nangokwethembeka kubona. Ingakho ke nje ngibene ngigququzele njalo ukuthi ulungise ngempela na yabona ku-October yibona ngempela kufanele ukuthi uqinisa ngempela ukuthi uqinisa njengoba sisemaphakathi nyawo nje u-October sisabheke ekupheleni kwawo ayi isona sikhathi leso ukuthi uyilungiselele ukuyovala la kwavuleka khona ufike uvale bakithi uvale wenzela ukuthi ungadali nabanye iy'nkinga phela maduzane nje sobe sesesikhathini sokuhlukanisa. Kuyahlukaniswa itokufela, kuyahlukaniswa imholi swa. No, kuyobe kumnandi kudelile bakithi. So ke and isiqiniseko uma ukuthi khona owakuthathayo ukuthi uyalungiselela ukuthi kule nyanga hayi ngiyovala impela. Kambe nakhona lapho esitokufeleni ngabe sokudla, ngabe semali, uyahamba manje uyovala ngale nyanga ka-October. Ukwenzela ukuthi maduzane nje makushaya isikhathi sokujabula ukwazi na ukujabula kanye nabantu. Noma ngabe kuthiwa ke wahamba nje wangena njengomuntu ozoboleka ngoba kwezinye indawo kuthiwa imali iye ebantwini ukuze kwazi ukubuya nenzuzo ukuze kwazi ukuhlukaniseka kahle mase kushaya isikhathi sokuthi kuhlukaniswe. Enzaka impilo yabi belula kungaze kudaleke iy'nkinga bakithi unyaka usuphelile. Uyabona nje mina ngikhumbula kahle cishe ngangiyila eminyakeni eyisikhombisa cishe ngilakile eminyakeni eyisikhombisa befika omama bezobheka imali abazali kushuthi ababekade beyibolekile. Eyi kwacaca ukuthi ngoba manje sekuyisikhathi sokuthi faneke bahlukanise manje omama base bethatha abakuthola endlini. Ngiyakhumbula ukuthi leya TV yayiyintsha ubabekade eyithengile. Yayintshe kakhulu ubabekade ayithengile leya TV kodwa yahamba nje kalula kanjalo sekucaca ukuthi omama sebefikile baqalaza endlini ukuthi yini abangase bayithathe bakwazi ukuyidlulisa ngokusheshsha ukuze bakwazi ukukhava le mali la kuvuleke khona igebe. Hawu bayiqukule angikhalanga ngemncane ngikhalisa ukuthi hawu kodwa bakithi ngisajabula ngijabulela ukuthi khona umabona kude ekhaya. Soke ukuze ungehlelwa isimo esehlela mina ngiyaqhuquzela ngempela ukwenzela ukuthi konke kuhambe kahle bangathi nabo ngempela sekufanele manje bakubeni beyokulandela beyobheka lo kena lo kya lungisa nje nawe ke mawukuthi ngomunye wabadlali ulungisa into zakho ukuze kuhambe ukwazi ukuyibonga bakithi. Ngiyazi ukuthi ke uhambo lingelula neze mawubheka indleko ubheka nanesimo nje siyempilo yethu kulesi sikhathi ukuthi kubiza ngempela ukubekezelela izikhathi eziningi nokuthi uyintswinye izinto eziningi ukuze ukwazi ukuphumelelisa okunye kulesi sikhathi.

0: angeke ijima kanjena ke ngiye ngapha bese sibuya hlabela phambili emsakazweni izilomzana.
1: Swipe ubese thubeni lokwina ingxenye yakho kuma B rewards angu 3 million go box. Singa I best cook noodles 5 emaphakethi amathathu ngo 45 rand. I albany sliced brown bread 700 gram amathathu ngo 39 rand. Thola I 1 gig data mahala nge boxa com. Go box.
2: Yebo amahlalibalisa. Nasi sikhwili umuthi thi lowo. Ungvusa ngisho usulele phansi noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani. Uyavusa. Usho ukuthi kulesifo samjamini ngangivusa kodwa.
3: Lalela nazi izifo lapha wena. Uvula inhliziyo. Ukuvuvukela komzimba.
2: Hayibo.
3: Ibhande nezinto, iBP. Nezinye ke nje izifo lapha.
2: Cheke ngqobo. Uphuzwa kanjani lo muthi?
3: Lo muthi uphuza kabili ngosuku. Ngiyakutshela, umshubo.
2: Imake ngididele iphelile. Phela mina ngazobho.
3: Ubho kuphela lokho bekuyasisikhwili.
2: Ungitshela.
3: Angaze ngisebenze.

0: zimisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwi lesihluko. Njalo ngomsombuluko kakulesihlanu ngo 12 ku 3 ntambama.
2: Yabona amathembu lawo ahlangena umbe. Ubona uzosikhala
3: azime
2: ngane ze. Ahlome ngayo yonke into lawo lamaqembu wasikambuki. Lakanipa umnotho bayawazi. Amathembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho. Kodwa la yeke sibuso umuntu ongawuhlonipha umthetho. Uma umthetho ungekho, kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi lo yokulutha.
3: Ngobana bekufuna ukuyenza.
2: Ngobona nje kamaphoyisa nje la intelligent ibisivele siseshile ukuthi konke abafuna ukuyisusa la. Lawa
3: iboneni yona intelligent.
2: Hayi, ngiyokubona nje kamaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la.
3: Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi. Iboneni intelligence ngokwakho na.
2: Yayiku
3: wakhala ngawo njengo 2021 yayiku pho.
2: Ah, ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
3: Kwakubani?
2: Ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
3: le nto. Ubani?
2: Ukomishinali
1: ikusasa lethu kuyizwi loMzansi. Njalo ngomsombuluko kwesihlanu ikusasa lethu nesithombe.

0: Ndiphlanga ngoba nje wethu umnyango nje suphele. Ungathi sesikade ngumuntu ulibukile ibhodelana.
1: Into ekhona ukuthi asikhombi into engabonakali. Sikhomba le ebonakalayo ukuthi nakho yakuyenzeka. Angithi yabona nje ngingathi mangikhuluma ngokusebenza kamasipala bese ngitshela ukuthi the best performing municipality umngeni. Angisho intsomi, ngisho into eshiwe
0: ngqapheli.
1: Cha, akusho mina kusho ingqapheli zokusebenza komasipala. Kusho iofisi la auditor general ukuthi uyasebenza lo wamkhandla. Asinaye thina umuntu uphelile manje 5 years asinaye umuntu sokuthiwa uyaboshwa ufuna amaphoyisa ngokuthi usentshontsha imali engaka asinakho lo
2: njalo ngumsimukele ehlalo ikusasa lethu nosithombe sesele.
0: Right, ngiyakubingelela ke msakazi wami Sithombe, mina ngiyaphela ke mina mebade njena ngithi ke lamukele ithi namhlanje la eSithombe igoli libalekile yize noma ke linganakeki nje ngoba ama case abalekile kumba amacala kavulwayo angathethwa abekwa khona egoli Pitoli enkantolo enkulu ngenxa yomthetho oyisinyathelo kumbe igqatho elibekelwe kuba ke la lelo cala ligcinwe iPitoli loku ke la okubekwa ke ukuba lithathelwe isiqaphezelo hello lokuba lavula la ngathethe it means that igoli libalekile. Ngiyabonga wechongo eqhawe ya caba ukuthi hey nginami ngidukile ke wona wona kodwa hey uthini kumatikile tjene sangabathatha kabambalo baqala nje namhlanje ukubhala ngalokho khamba kwesikhathi sophinde sibhekeke nakhona ke lakuphawula kwakho kuzona ke izindaba ke le msazweni wakhe izomzansi u98.0fm sithizwa umehluko
2: izwi lomzansi isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile izwi lomzansi yizwe umehluko.

0: izwilomzansi. Njalo ngomsumnuko kakulehlanu ngo-12-3 ntambama
1: yabona amatembu lawa ahlangena umbe wona azosikhaya
2: azihlomele
1: ngane ze ahlomele ngayo yonke into lawa lamatembu osikhamba ukuhlakanipha umnotho bayawazi amatembu ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa ayeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka le nto le akade befuna ukuyenza futhi loyo yokulutha
2: obana bekufuna
1: ukubona ngekho amaphoyisa nje la intelligence ndibisi
2: vele sisehlile
1: ukuthi
2: konke abafuna ukuyihlutha
1: la
2: iboneni yona i-intelligence
1: hayi yokubone ngethu amaphoyisa la inqwaba yamaphoyisa la
2: uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi iboneni i-intelligence ngokwakhona yayiku wakhala ngawo njengo-2021 yayikuphi bo
1: ngo-2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu
2: kwakubani
1: ukhona esebenza labantu ababezokwenza
2: lento
1: ukhomishina
0: ikusasa lethu kuyizwi lomzansi.

0: Right, 20 minutes to 2 o'clock. Msasa nakhizwa mzansi 98.0 FM sithiz omehluko. Lungileke sikhuluma una ke la u matric nawe ke la ngakhona ufisa ukuphawula ngawo sawubona.
1: Eh baba uthambe.
0: Ba, uyaphi?
1: Hayi. Tulaphela very foreign mina ngu Fambo kwathola emzinyathi.
0: Mondays.
1: Ya mfowethu ngebhadi nje ngelami ngina u matric lapha ekhaya kodwa.
0: Hayi ngebhadi mana mama. Hayi kwangazwala ngimnandi la ngebhadi. Hayi bo.
1: Okay ngenza. Okay ngenza sake.
0: Ya mfowethu.
1: Okay ngenza sake.
0: Jobe kama njani?
1: Ya mfowethu uyabona into ESC yenze ukuthi selingane umsebenzi yasekhaya. And sibe nokuyikhuthaza futhi ukuthi uma ngabe ukuthi aphushe esikoleni mhlambe kusukela unyaka uqalo uyabo njengoba sekuyunyaka wakho okugcina unyaka wakhe lo wokuthi okugcina akukho la singathi nje akenze izinto engayisindawo kodwa sesipheke sekuphelele nje ukuthi nje aye phambili ngoba uyabona nje njengoba kuyi final manje final manje le final efuna ukuthi agcine nayo engenile kule final bese ayigcina naye ngendlela ayigcina ngayo ngoba uyabona ezinye izingane uthola ukuthi kukhona la zeyiphazamiseke ngoba kuye kuthi mhlambe ngalezi ikhathi enzima kanje uthola ukuthi ingane mhlambe umdala mhlambe uthola ukuthi uzoyishova ngala uyishove ngala izilule izinto mhlambe nje iziluzo ngathi nje iziluzo imfundo yayo ngoba mhlambe isuke inisele iphawophele phambili kodwa uma ngabe wena mzali wayo

0: angithi phela angisela siyaxoxa nje sonke nje ngawo bese ngibheka nothintekayo akunankenga
1: ngingaqhubeka
0: yes
1: yabona-ke mpo kagambushe mina mina njalo kwami ukukhuluma kusala ekuphumekeleni mhlawumbe kangazi indlela engijalwe ngayo nomndlela engibonayo mina engakusho engakusho sekule sikhathi sokubhala ngambeza umntwana mina ngahlala phansi nawe ngamtshela ukuthi yabo manje njengoba ubhale kokugcina isithuthi ozosithola esakho akukho la sizongisiza khona mina ngakho-ke mntwana nje sifike kuma usidedela siyobe sidedele wena uma usithola futhi kuyobe sithola wena yinto le eyobe inesignisha yakho iney'namba zakho ze-i d kobe ngekho kwami mina okuyobe kuthintana nesithuthi sakho ngakho-ke mina uma uyidedela mntanami wena le nyoni ngiza kuyobe idedele wena ngeke ngikwazi ukukujahisa yona engithole ukuthi kona kwagambisi angiyiphiki mna le nto engiyizwa beyisho abantu nabaphathi bezithi ey'ngane ayigqugquzelwe njengabe isenziswa lutho emakhaya kwashakwacima ya right mhlawumbe i-right yonke lutho kodwa ngelinye ilanga ngisafaka esikhulumi ukuthi ngamsukwane kathi ibhale okokugcina uma isithi bekhaya ibhale ishethe kufanele siphinde sithinti nafuthi njengabazali ngoba sibalulekile ethina ma kukwazi siyigqugquzela iy'ngane zisaqala kodwa ma seyifine iy'ngane y'bhala ama-shethi athe kwey'malezi angingase ngeza sekukhona umori othi iy'ngane zenzani manje ngoba ukhona udadeni ofunda umncane ukhona umfeni ofunda umncane obezofunda unyaka ozayo ishethwe nisulibhalelahle kwayimali yami ngelinye ilanga kusafake esikhulumeni meke sifike lapho madoda akithi singahlali njalo thina kufanele ukuthi sibe yigqila njalo zezinto ukuthi yenzani ukuthi manje ma sekwenzeka into engingasayithanga asengqindekile amandla mina ngisakwazi ukhuluma ngaloo ndlela ngiqonde ukuthi unagambuthi ukuthi hayi kahle le nkulumo kodwa ngelinye isayidi ma ukuthi umuntu oyibuka udunta utrayi naso le nto iyadala ukuthi ingane egcineni isibethe isibethele ukuthi ngoba ekhaya kuthiwe bese kukhuluma sengathi mhlawumbe uma kwenzeka iphasimati kubekile yinto yethu sonke le yisasa lethu sonke kanti kusuke kuyisasa lengane angisathinteki mina ndeyodwa ngongako ngakho-ke mina ngiyaphrifera sombe ukuthi umuntu mtshele iqiniso ukuthi-ke ikuwe ma uyigedele kwakho ma uyibamba futhi okwakho mina ngadlula kuleyodwa kuzoba kuwe-ke mntanami ukuthi okwenzayo emgaqweni noma usubuye esikoleni kungase kukuthathe nikukubeke kulento eyifunayo noma mhlawumbe kuzekubuyisele emuva okwambi ukucabanga loko nengakwenza mina kwamsebenzela
0: kodwa ngicabanga ukuthi phela nayo sukumnikeza naleya nto yokuthi ngicabanga ukuthi nangingcabe usuke iqoqa nale nkulumo vele lesho nje athi ilungelo lihamba ne-responsibility ukuthi njengoba usho ukuthi ilele kuwe manje mntanami khona
1: nengomeyebo kodwa manje nagabe uthe uma ngizokhuluma sengathi mina uma kwenzeke phasi umatikuletheni noma eseyile umatikuletheni mhlawumbe mayephasa nami khonto engizoyithola noma ma eseyile akhonto ezongilahlekela fanele ngimtshele mkhulu ukuthi mina ngadlula kuvele ngangiyigxoxile sindiyifethe kanjena kanjena kanje wena ma ungezoziqoqa mhlawumbe uzitshele ukuthi wenzele umuntu wazi ukuthi kusasa ngizobabiko mina yinto obuzosala uphile ngayo ma kwenzeka mntanami uyidedele uwena usuyobona ukuthi uyophila ngani ngoba ngobe ngingasekho mina noma ngikhona kukhona iminyaka yobe ngingasakwazi ukuvulelana ngoba emhlabeni angizohlala kuhamba nawe mina ngizosala mna ekhaya khona iminyaka ofaa uyozivulela wena wedwa sengingasekho ngakho-ke umntanami kuphiye sibuye ma usimukisa nomfulo kakho lokho ma usiphasha futhi usifake ekukwini okwakho lokho
0: fuza fulele
1: thank you baba
0: siyabonga mfowethu so usuke cabanga ukuthi ungcwabo le yakho inkulumo-ke la usuke kuqonda nokuyitshela ukuthi khona ne-responsibility ngaphezulu ne angithi khona ingoma lezikusindwe ngazula kuthi uyilele kuwe mntanami
2: noma ngiyayibona leyo ngoma
0: sezendlini zakho manje
2: kwakulele kwena
0: right kulungileke isikhiye sempilo lesi sekusasa lakho 9:02 sawubona
3: yebo sanibona baba ninjani
0: sempilo njani nina
3: siyaphila uthole intshebe lo la emelvin esten
0: umfoka ba
3: ngikwampinga
0: Ah, wena mfokampenga siyabonga
3: yebo baba hayi ngithi ake ngendlalele namphezu kwakho ubaba umakholoba lapha hayi ngingasho ngithi hayi siyinja siphinde sibe nayo nabo ukuthi unyawo lethu siligwegise kakhulu ngoba phela i-20 sithi uma umakhelwane eswele uze umbheke naye noma ngisho noma ngathiwa inkomishi nje yelayisi manje uma lezi nge-main form esebhalwa

0: manje kusoze kuyinkinga manje ngoba omunye umntana bengasizakala uma kuthi mhlawumbe abathathi into enikubo uyabona.
1: Baqalile namhlanje ukubhala uMatic Legend, utheni owakho umyalezo?
0: Uthi owami baba kumele bayinisele ngoba kahle kahle ekugcineni ikusasa lezo kodwa libhekene naye umuntu ngamunye. Noma ngabe kuthiwa-ke kuzokhuphula umnotho uma into asiyibambisene ngokuthi ikhuphule noma mhlawumbe yenze kangcono kodwa engisho ukuthi umuntu ngamunye naye kubalulekile ukuthi abe responsible ngempilo yakhe iqondene naye ngoba abazali bayasishiya kulelizwe.
1: Yes.
0: Ekugcineni bayikhombile indlela uma sekuyisikhathi sokuthi-ke manje ihlale ngakithi imele impela bayibambe iqine. Bese ngiye kule nto yokuthi-ke kunokugcwala amashethi nakho konke eyi mina ngihambisani nakho ngoba ekugcineni kungenzeka leya nto omunye umntwana mhlawumbe wakwamakhelwane ongenayo abengayithokozela ukuthi umukhe njengesipho naye bengamgqugquzeleka. Siyazi ukuthi akusiyo i-responsibility yakho njengomakhelwane kodwa ukubambisana siyisizo kubalulekile.
1: Pwetho.
0: Yebo.
1: Ntomntwana.
0: Awu, amen.
1: Siyabonga kakhulu
0: mfowethu.
1: Usenjabe. Siyabonga kakhulu.
0: Thank you.
1: Yeah, kuyitsiza wathi sekulelizwe lakithi. Hayi, siyabonga kakhulu. 6 minutes to 2 o'clock. Usenjabe.
2: Amagama eyinsizo.
1: Ha, awu ibongeze eyinsizo impela. Hayi. Nalapha ku TikTok si live njalo ngani zakwethu. Sanibingelela ke nakhona. Siyabonga kakhulu. Phila Mkhize, ngiyambona la uthi ke Gambusha noma sijekula sisonke njalo ohlelweni emini bebathi. Danku, nangu nokhotweni. So sibo uthi sanibonana ezweni eMzansi. Nangu Futhies uthi ama semish na McDanish into yinto. Nangu Jakes uthi sanibonana mfoka Mhlekaza Nhlanhla abanye zibashisa ubani lo manje. Oh. Oh, ngibemiyalo zabantu kwaqhamanya umnye umuntu nje wakwenyiswe. Hawu uthe sanibona mfo Mhlekaza Nhlanhla abayenzi bashise nesimomondiya lapho masijekula isitufuza somzansi zwele nangula ubabe away bhalwe kanjalo kuyasijoyina ye babe uyi sikhuluma umetric la sikhuluma umatic legend. Hayi
3: sawubona sawubona mfo wachona
1: uphilile?
3: Ah, ngiphile kahle ngihlale
1: Gilboa.
3: Cha, ngithi ngibukelele ngumasijekulo. Masijekulo, ukhuluma nonembeza onganaqala othekalanga othe cha
1: wasenkandla
3: bathi usematiki kodwa udabule kandla.
1: Ya
3: no Tom, mina owasekha uqaleni namhlanje ucebo lami.
1: Oh ya,
3: hayi impela impela angifundiseli Sithombe, angifundiseli. Hayi angifundiseli Sithombe, angifuni nokusho ukuthi kebe konje ngisazothi akubanje umkhuleko lapha. Hayi sihlabulana nje nesafuthi ngiyokutshela Sithombe mhlawumbe ngingamlethela lapho ezinye mzathu ayishola. Hayi inkunzi futhi ingane yami nje futhi
1: ya
3: ogadekile Nkosi yami. Hey, siyacela nje bafowethu kanza wethu noma ngabe awuhlali naye angihlali naye Sithombe kodwa hey kwethu hayi izinto azenza esikoleni. Hayi kothi
1: wenza kanjani ukumonitha umsebenzi wakhe njengoba sibhizi
3: fowethu? Ngabe kushuthi ngaba nenhlanhla yokuba nogogo wakho Street.
1: Oh ya
3: Street sase ngase ngicela kugogo wakho ukuthi asibambisaneni. Hayi sibambisene fowethu kahle ingane right iyafunda fowethu. Uyafunda ubesebusuku hey sengazavele ngazama undaba yokumqashela ukuthi abe seduze lesikole.
1: Oh ya,
3: ngoba ngenzela ukuthi abe phambi kwakhe ngoba ulapho emvuthini enkandla.
1: Okay
3: kuthisha umkhizi. Hayi fethu masithathe kancane Sithombe fowethu, siyakhipha fowethu, siyababona abantu benza kahle. Ngicabanga ukuthi into ey'ningi Sithombe ukubambisana kwabazali ba kuyolunga yonke into fethu ngoba leyo kubhala kwamashethi no ngimtshelele ucebo lami ukuthi uyazi ucebo ukuthi kuney'ngane ey'tontakazima phambi kwakhe angithi wathi baba ngiyeza. Ngiyacabanga ukuthi amashethi ngizowathola bese siqala besihambe uhambo lokuthi ayokwenza le zinto afuna ukuveza ngoba hhayi futhi mntana ami la ukhona futhi amen khanye futhi. Aleluya.
1: Hawu, siyabonga kakhulu mfowethu.

0: Sparkport, Aero Cash and Carry, Ungeni Road, Nasema Cosmetic Shops. Sintekule nombolo 083-714-0529, 083-714-0529. Distress and distress. Izwi loMzansi, izwi umehluko.
1: Alright, lungileke. Zobe ngicaphuneleke okwenzeka lapha kwinqungquthela yayo lana ke iKhosathu. Phawula ngalo kudaba lungaphawula ke ngalo ke nawe besunikezela ke kumnye. Sawubona. Zacela nje usivalele wona kumsakazo. Right, lungile ku 0604807164. Sawubona. Sawubona.
2: Sawubona Gangushi.
1: Sawubona ba.
2: Uyaphila baba.
1: Siphile njani nena?
2: Hawu Mthombeni okhulumayo.
1: Hawu Thoma.
2: Ngisulunyu kodwa ngila kwamasho.
1: Ba.
2: Hayi cha. Ngisahamba kulezi nyathezo zikamthwala ugamanqa. Uyabona laba abangalifuni izwe labo. I-IT kazidistroye kwakwale noma kusewumntwana wakaphinda angene. Wayebakhuza ukuthi ngisanidistroya izinto ezahulumeni emdala obandlululo olamaphoza. Laba keba amasela lana athi wona umthamintulo. Isathane ake likushaye ma. Ungashisi, ungagqekezi, ungabulali. Wenza lento yokumasha. Uthi laba bantu abahambe besweni lakubo. Nathi sisho njalo. Ababuphume besweni lakubo. Wena nje ngeke uhlale ngaleyana. Ungayena wakhona. Umculi nje bamthuka namhlanje yomkhipha imali isibhekwe. Besibona umkhipha imali isibhekwe. Labo bomkhonto wesizwe nokhongolose. Babe mthuka ngenhlamba. Ezindi abahambe
1: bayoshaw ukhongolo sibela ayushaw because ukhongolo singqenye kahulumeni oholwa uMnumzane Ntuli
2: uhulumeni ngandula kulo
1: yes
2: bakhona babonakali bacashile kodwa zonke izinto ezenziwa
1: bababona ngankoma becashile
2: sababona lapha
1: nababona nababona noba
2: sasikhona
1: ninoba ninoba
2: sasikhona manje
1: sasikhona ninoba
2: sasikhona
1: Nini? Ubaba uyawamba umbuzo. Ubaba uzophendula umbuzo.
2: Ubaba mina. Umbuzo hayi uzophendula.
1: Nini? Nini? Sengubuze kanga.
2: Umbuzo. Inopho ngubuza wona.
1: Bengibuza wona nani nobani?
2: Oh sasisonke nje. Iqembu lakwaZulu lenkululeko
1: hayi ngicabanga ukuthi ubaba akakubheka kancane akakubuyele phasi kwi-drawing board ukhongolose ingxenye kahulumeni ongqongqoshe nje ama-members kakhongolose ayingxenye ye-cabinet yeholo uMnumzane Ntuli
2: ngeke ubabone laba bomkhonto wesizwe bawubani
1: umeyethu ukhuluma ngokhongolose umeyethu ukhuluma ngokhongolose
2: cha ngisho laba bomkhonto wesizwe phela
1: iqembu eliphikisayo yangabe ayishofu ba yongithi akubele phansi kwi-drawing board hi
3: Thombe njani
1: siyaphila njani
3: hayi sithile
1: ba lembe
3: ngilokho yangizimbile ngizongena ufisa ukuhle lembede ufunda u-matric ngiyamfisela okuhle kodwa ngiyamthemba kakhulu
1: oh ya
3: no right uyagijima nginako umthemba kakhulu ukuthi akaqhubeke kakhulu namhlanje aqale ngesipinini nje phezulu kwamsuka
1: yeah
3: la kulolu daba oluthinta uNdunankulu ngiyaluzwa nje luba ngaphana ngapha ngoba ikhona leya nto yokuthi uma ngaba kwenzeka kuthinteka abaholi bamanye amaqembu mhlawumbe bethinteka uze abalandeli bethi abantu abafunda ukuhlonipha belungisa inhlonipho abangabizwa ngokuthi obana babizwe ngokuthi obaba ubani noma uMnumzane ubani kodwa uma ngaba umuntu esebiza umuntu ongasiyena weqembu lakhe nokuwabiza ke lo mholi wakhe mhlawumbe wabizeke bizwa lo muntu kuthiwa uyamzonda okusho ukuthi kahle kahle la awusakwazi ukuthi ukhulume umuntu nje ukhulume ngombono ohlukile ngale kwenzondo sekuyafundisa ke lento ukuthi oh okusho ukuthi kahle ayingoba kuphikiswa la kunenzondo Ngoba uyibona lapho kulo muntu okade eshinto eyi-1 ukuthi abantu abafunda inhlonipho abantu bangakabizi nobi kanjani kodwa mayesebiza abanye abantu

0: kumdlalo. Ivele endeke, ufama kove kuthisa mhlawumbe imoto yakho nje ukuthi hayi akuthisa izimoto watching what. Thenga ibe buhlungu lonto kulimala abantu ababantu. Ibe buhlungu ngoba bese olimele pha. Akuyimnandi manje ukuthi wasohleka ukuthi hey, ndandizange olutha ndandiyothinti. And abantu akayiyela lento ukuthi indaba yepolitiki nento enaro eyenziwa amabomu like lento okugxeka uNtuli. UNtuli lapho yi-leader yabantu bonke lapho. Akayi-leader yenhlangano yakhe. So ngokuna, nezi ziba ethatha izigqibo futhi akashatanga yedwa. Kunabantu aphathisene nabo, i-GNU, uNtuli. Manje methi uletha amasosha, hayi uthi ngegama lakhe nje lotho. Ithi isigqibo esithathwe jikelele e-South Africa. So abantu bazobanaro bethi uNtuli wenze lokhu. Yonke lento ngomunye inikisa lithethwa nguye no. Into ibona ukuthi ke ihlelekile kodwa abantu bayikhulume bayinarrowisa nje bayinarrowisa ngathi zasekuba ngathi sizingane babona abantu abancane abakhulubayo abantu abadala kodwa basaqhubeka bafuna ukuthi kuhlakalize kuxatywane kuthiwe imoto zabantu ngento ebingagwemeka le nto ndizoyigeka zezitile bezivele zingena nhloso ezigeyiqale iwakhomisana
1: ngulungele sabanga kakhulu
0: yes.
1: Sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli 0604807164 nalapha enkundleni ke zethu xhumana wenza kona kokufana semsakazweni sawbona
2: njani noma ngoba
1: siphilile singeza kuwena
2: hayi nathi sikhona akangethi ngoba nato ngoba ngoba tengizwa u premier ngithi babe dedinga labaholi bethu ukuthi lokho ememezela ukuthi ene amaphoyisa ahluleki ayahluleka umemezela ukuthi amaphoyisa ayahluleka manje ucela usizo lamasosha akufanele ngabe lento ikhuluma nje bona ngabe njengabaholi ngabe nje bavala ikhadi baqinise ukuthi abantu bokuhamba bayahamba ngoba manje yibona beza ukuthi abantu baye baningi population yabantu ngoba kuhlangene amazwi amaningi amaphoyisa nje ukuthi angangali lizwe liphele manje mawufaka amanye amazwe awu 53 amaphoyisa ezwe elilodwa angamela kanjani nalento ngoba phela ngabe bayithatha serious indaba abantu bokuhamba babahambise ngiyabonga ngobani
1: kulungile siyabonga nje kakhulu 0604807164 sibambo yethu umlaleli bese ke sibhekana kuwona ke WhatsApp kuyona ke nje mqhafazo kanjalo ke nama voice note umsakazo yezwe sabona umsakazo ke wakho yezwe sabona
0: uyaphila sisuwa mnjani
1: hayi nasiphilile singeza kuwena
0: ukhuluma nonomvezo ngonadala
1: yesi
0: ngani ama
1: hayi nasiyaphila babu siyaphila
0: uyaphila kathi uyaphila kathi umndeni ekhaya
1: hawo bayaphila wena mbeza
0: Sibonga mfowethu sibonga. Ngane wethu ngithi angibonga nje lapha ethwa le. Isibone sifile ngolo busha. Esikwazi engibonile abantu abadala babuye ngothi lwabo bayibika inkinga. Sizo sithi ngizokuveza nje. Ubulo busha obukhethwa esaziki ukuthi nakhe akubo siyamazi. Ngicela mfowethu ukuthi usebenzele ngoba sesikhale kakhulu u 3 lapha eMatiko. Area 10 lenki omgwaqo futhi esihamba kiyo awukho right ngendlela isimangano sisi ngiyemfise nje ngathi impela ngaye ethiwe kunento ethizeni ngiyemfike izilomzathu kwa ngiyanazi ukuthi anishaye eceleni nibuke leya ndawo ukuthi i-right yini ukuthi ngingathiwa kuhlala abantu eloliya hlobo ugesi vele uyadola nje futhi kuthulakale ubonise ubuya futhi sitholile ukuthi zonke iy'nkinga ekade zikhona zenzeka ngeke yisenzeke basikhambise kanjalo futhi ngicalwe yena ukuthi abakhethi abakhethwayo abantu esihlala nabo ekuhlaleni sizokwazi ukukhala eduze ngoba umuntu ehlala kude akwazi ukukhala kuye futhi ngoba kungcono uma uzokufika ukuthi mbese hhayi ndoda sathembisana futhi inokho nje sathuthi
1: siyabonga
0: nje kakhulu siyacela ukuthi abantu abakhethiwe usebenzelene umphakathi futhi jwayelane emphakathini ukuze mina amakhansela engizokhethwa ngazakwethu enholayo bajwayelene abantu emphakathini bafithi iyani kubona ngoba ziningi iy'nkinga ezenzakalayo uthole ukuthi ikhansela limi kude mfethu alizazi iy'nkinga la aliyiboni ney'nkinga but uma lizokwenjalo nje mhlampe ngamasonto after 2 weeks nomhlangano usuyazazi iy'nkinga ey'la khona abazomreportela ngaphakathi iy'nkinga ey'la zidingwa wena khansela kela uthi senze kanje bafowethu kuzoba lula nje kanjalo sozwana amen bese sibongela kubatimuletini baqala ukubhala kusiyami sibathandazise amen
1: siyabonga kakhulu nembeza
0: hallelujah.
1: sibanga nje.

0: sawubona amambomvu. Abantu abazondi MK abayizone nje kuphela bangabe sebeqhamba amanga. Bathi abantu abagxeka untuli bayi MK. Mamva manje ube begxeka untuli uyi MK ungizwe uyi ANC ubegxeka untuli le eGoli. Bayohlangana phi yi MK nokugxeka kwantuli. Baningi abantu abagxeka untuli. Abangekho ku MK abangezinye inhlalo nabangekho nje inhlanganweni. Umuntu akuyona inhlangano eyenza ukuthi umuntu abone into ngendlela. Umuntu uma ngabe into eyibona ngeso lakhe ngeselingafani nawe akusho ukuthi usuzothi uyi MK. Lo amanga alihlaza nenzondo engekho. Abahlukane ne MK bayizonde nje kuphela. Kuhleke lokho ngoba bayathanda ukuba nenzondo. Okay mambo.
1: Hey mangubane, sobona mangubane, siyambonga umphemba ukuthi eletha amasosha. Hey. Kushuthe eqinisweni bese kuzoluthwa ngempela ngempela nampa abantu bephatheka kabi ngokuthi kulethwa amasosha. Kushuthi bese behlelile ukuthi cha bazodla. Bedle ukudla bethatha izinto zabantu bebhubhise nje. Beluthe awasebenza umphemba, awusebenzile. Abantu abathanda ukudla kwamahala njengamagundane. Hayi, sizwe sakithi siyiphoqile ngempela, sithanda ukulutha kuphela into abayaziyo. Bazonda ukuthi kulethwe amasosha ngoba bethi bafuna ukulutha. Hawu naze nabambe abantu bakithi. Hawu, abantu bakithi baningi la abathanda ukulutha. Hawu. Sebenzile mphemba ngokuthi ulethe amasosha la KwaZulu-Natal. Siyabonga. Siyabonga mfowethu, siyabonga. Ngabe konakele bese uphinda sidlala indlala njengale wonke sase sadlala indlala. Siyabonga uzehlo lokhulumayo. Hayi cha, hayi ngiyabonga. Hayi, ede. Abantu bakithi kanti banje.
2: Sithinta njengamanje. Sishayela ucingo ku 060 4278 4278.

0: Izwi loMzansi.
1: Kubingelele mangubane umthwalo ugamenxe lo ngwakhanyile ngilapha eshowo egcinhliziyo. Cha, bayayihlupha nje laba abalokhu bebhizi bechaza begxeka thina ukuthi asiboni njengabo. Hhayi, sisazoqhubeka nje esimseke uMpemba, asinandaba nokuthi bona bathini. And iy'gibha futhi lezi abayishoyo sizoyigqoka ngoba ziyasisiza. Angeke futhi siyeke amaqembu ethu ezepolitiki ngabo ngoba nakho bona sebekhathele. Sizoqhubeka siweseke kanjalo nabantu futhi laba basemaqenjini esikuwona sizobaseka. Ngeke sivume ukuthi babe umhlatshelo wokuqanjelwa amanga ngoba akazasho uMpemba ukuthi ukhipha amasosha ukuthi ayogada abantu bokufika. Abantu bokufika bekho eThekwini kuphela. Wenze kahle nje wathi la esekuqale khona umonakalo efaka amasosha kuphela. Bengayichazela bonke bechaza le mbudane yabo.
2: Yeah. UNdunankulu walethelela amaphoyisa. Hayi. Hawu. Waphela uhlalile ama-official amanye kwavunyelwana.

0: ngicabanga ukuthi ke ujudge lo wayekhipha isinqumo uyaveva nje la ekhona ngoba uyazi ukuthi ke kuzokwenzakala.
1: Uzuke yazi.
0: Yeah. Now ke inkinga ke kamlaleli ke isikhathi. Uthi sekuthathe ke u 6 months ke singaphumi ke isinqumo kuyenzeka lokho mfoka mthwesi ukuthi ke kuthathe ke isikhathi esinjani esingangaleso. Uyakwazi ke ukuthi ke uyo checka ke inkantolo engaya lapha ku registrar ayo checka ukuthi ke isinqumo sesiphumile noma ke asikaphumi.
1: Okay.
0: Ya into angakwazi ukuthi ke ayithole lo mfowethu mthwesi. Hayi ke ngibongele noma khomo ukuthi usekhanyisile usefikile uzokhanyisa.
1: Noma khomo selengaphakathi sekuyakhanya.
0: Ugalelekile. Mfowethu mthwesi ke ngitholakala ku
1: 0869 0659 3452 ngulama game adlala namhlanje noma ngiye kanjalo nje
0: ake sizwe mfowethu mthwesi ake sizwe sithini.
1: Hey Richards Bay ehamba ibambene phezulu neSundowns. Sundowns ihamba phambili ngo 2 Richards Bay elilodwa. Kaizer Chiefs ne Stellenbosch qanda ngapha na ngapha. Durban City namaZulu. AmaZulu ahamba phambili. Durban City liqanda. Pirates ne TS Galaxy liqanda ku TS Galaxy elilodwa ku Orlando Pirates. Zinjalo bamgambaza. Ngise ku half time zonke. Ngoku singena kwizwi lamaciko enkosi kakhulu siyabulela kakhulu kwamphlophulo babe inqalenye yenqubo nakwicawezayo ke phangolo sibini sobethi qina msebenzi. Uma khomu sekhona kuyakhanya. Madod. APK uyaphila wethu?
2: Ngiyaphila kunjani?
1: Hayi man, the right man. And solinto, and solinto. Ken uyakhanya ngempela. Uyakhanya ngempela. Sikuyakhanya.
2: Sikukhanyile.
1: Yes. Namhlanje ke uyazi ke singena kwisigaba apho sithi khona ke izwi lamaciko. Sike sinamaciko kamaciko kwethu seze siwalahle.
2: Asoze.
1: Ngoba ngaphandle kwawo asiyonto thina.
2: Asiyonto.
1: Ubikhe uphethe kakuhle kodwa? Bari ngiyakubona ubikhe
2: uphethe kamnandi.
1: Nawe uyiphethe kakuhle.
2: Walibuka ibhola nge-weekend.
1: Okay. Namhlanje sineciko esina. Asithethe ngamabhola la. Sithi angani?
2: Lehle ngeciko.
1: Kangeko. Kangeko. Kona ngeza ukuthi kwadlala.
2: Hayi ngisazokukhombisa.
1: Oh okay. Okay. Like it to my PK.
2: Ngiyabingelela abalaleli emakhaya sekuyisona leso sikhathi lapho nihleli nomakhomo sizocikoza ngamaciko kanye namacikokazi. Namhlanje ngibaphathele icikokazi.
1: Icikokazi.
2: Elthandwa umhlaba wonke. Sizobe sizwe namhlanje ukuthi wasithandwa kangaka engabe wenza ngani yena. Ngoba ngisho nje ubuciko bungeyindlela eziningi. So sizonamhlanje nginiphathele uMasiba Lukhulu. Abaningi bayamazi einkundleni zokuxhumana. Uke wazakhela udumo kakhulu ngomdlalo ekuthiwa umdlalo wamanzi.
1: Umdlalo wamanzi.
2: Hayi ukuthi kuthelana ngamanzi.
1: Hayi.
2: Sizoza kodwa Masiba Lukhulu siyakwamukela kwizwe lomzansi. Masiba Lukhulu.
1: Masiba Lukhulu molo wethu. Uyephi noMasiba Lukhulu? Ukhona nje. Masiba Lukhulu siyakubulisa siyakwamukela emsakazweni kwezwe lomzansi molo wethu.
3: Tata ninjani?
1: Siyaphila wethu kunjani? Ingathi asivani kakuhle. Kutheni na wethu ingathi asivani kakuhle fana? Masiba Lukhulu. APK? Teni ngathi asivani kakuhle. Okay, siyasiva ngoku.
3: Ngiyakuzwa.
1: Oh, hayi besixakiba yintoni le. Besethi sithatha amanzi mhlawumbe kuzoba ngqo. Siyakubulisa wethu, ekuqhubeni molo Masiba Lukhulu.

0: Eyo kuthi amanjani?
1: Hayi siyaphila noko siyancenga khonto wethu.
0: Ana ngiya.
2: Eyo masibakhulu. Eh masacela uzazise kubalalela ukuthi ubani umasiba lukhulu uphuma kuphi futhi wenzani?
0: Okay, igama ke umasiba lukhulu igama lami langempela uzinhle ngoba Dlamini kodwa ngidume kumasiba lukhulu intombi yomdlalo wamanje. Ngiphuma eNewcastle osizweni ilangidabuka khona-ke and into engaziwa ngayo intombazane ehlupha kakhulu emdlalweni wamanzi ngokudlala ngetaxi ngasho ukuthi ngokuyisina-ke umasiba khulu has a foundation ebizwa ngokuthi i-masiba khulu foundation and running a business yeah I'm also a content creator
2: ngasho
0: ukuthi uyena umasiba khulu lo.
2: No ngiyazwakala masiba lukhulu. Ngokwami ngithema ngikulandela ungathi ube umuntu wesifazane wokuqala ukudlala umdlalo wamanzi. Ingabe yini le eyakwenza ukuthi ukhethe lo mdlalo?
0: Nguyena ke umuntu is a risk taker. Umdlalo wamanzi bekuyiyona into bengiyibona kodwa ngiyibonela kude. Ngathi yabona nje njengoba kugcwele abantu besilisa kakhulu la and kwaziwa ukuthi umuntu wesilisa uyena oshayela i-taxi othi ngiyizame nami ngibone ukuthi izongenzelani. I joined, he welcomed me and iyona-ke esingithathe yangibeka la. Nginento yokuthi la bathi akungena khona mina ngiwumasiba khulu ngiyangena. Abantu banento yokuthiwa emathekisini abantu besilisa kuphela abangeni abantu besifazane kodwa-ke mina nginento yokuthi mina kuwumasiba khulu ngizongena futhi ngizohlala ngiyenze le nto engifuna ukuyenza. So yibona lokho kungenza ukuthi ngijoyine umdlalo wamanzi ngibe la ngikhona namhlanje.
2: No ngiyazwakala masiba lukhulu. Ngiyazi ukuthi abantu bayakuthanda, abantu abadala, iy'ngane. Khona nje omunye obonile ngipostile wathi nje ngicela ukuze studio ngizobona nje umasiba lukhulu. ngiye ngibone ngisho uhambe emgaqweni iy'ngane zikukhombisa uthando. Isiphi nje mhlampe isikhathi esake sakuthinta kakhulu ngenye yey'ngane zakho? Ngizothi iy'ngane zakho ngoba ziyakuthanda mhlampe wathi nje uma uhlangana nayo kwakhona into ekuthintayo ngaleyo ngane?
0: Ngithi ingane yodwa ngasho yangithinta uma ngabe ngihlangana nayo kuthole ezinye ziyakhala yabo banye bajabulile bayiginqa phansi ujike ungazi ukuthi wenzeni yabo. I think uthando lona ilona elijike lingenze very emotional when I see them, you know. So angeke ngithi mhlampe i-event eyodwa ukuthi ngihlangane nabo and then ingikhalise noma ingenze ngijabule kodwa almost sonke isikhathi mengihlangana nabo kuba nento ayo kumina ukuthi eyi Nkulunkulu ngabe bengiyenzayo kule y'ngane ezenza ukuthi zingithande kangaka. So futhi all the time uma ngabe ngizohlangana nabo whether ngisemoli emgaqweni kuma-event airport yonke kuthi-ke kungijabulisa inhliziyo ukubona ukuthi ba-react ngayo nokuthi kune-impact engiyenzayo.
2: No siyezwa kakhulu masiba lukhulu. Ngingasho nje ukuthi ngiyasithanda, angazi noma ngingasho ukuthi isibindi kodwa ngingasho ukuthi ngiyasithanda isibindi sakho. Ngiphinde ngilithande uthando olunikeza abantwana laba abasakhula nokuthi u-encourage abanye abantu besifazane ukuthi awusekho umsebenzi wabantu besilisa manje. Imsebenzi uma uyimisele noma uthi

0: Inqinamba oseke wahlangabezana nazo kulo msebenzi wayenqoba kanjani?
1: Hey, nguyena ke umuntu othandayo ukuthi mangabe khona into eyenzakalayo ngoba sikhuluma ngomdlalo wamanzi. Uma ngabe khona into eyenzakalayo ngiyayiziba mina into. Isizathu sami esingenza ukuthi ngiyizibe nanoma ngabe ngibona ukuthi ingidunga umoya kangakanani. Ngiyayiziba ngoba ngiphinde ngicabangele i-brand yami ukuthi kumele ngiyiprotecte, ngiphinde ngiprotecte nalaba ababukela kimi. Because uma ngabe ngizo-acta kuleyo nto leyo, akhona amakhamera ayangishuthi, bakhona bangibhekile, zikhona le ngane engiyi-role model yazo, zizobona ukuthi eyi kodwa uma ngendlela akhuluma ngayo, ngendlela enza ngayo. Kuyincane ke into enza ukuthi abalandele basuke kuwena. So kulokho ngingahlangana bezana nakho ngiyathula ke mina. Kwesinye isikhathi kuyadinga ke ukuthi uzenze isilima kwezinye izinto ukuze uzokwazi ukuthi uprotecte ubuwena, isilima sakho kanye ne-brand yakho. So just to summarize it, ngiyazithulela nje, ngiya-ignore ngathi angiboni kuthi ngiyabona.
2: Okay. Mhlambi ke masemalikhulu, ndiyazi ABK imoto iyawasha, uvele uyiwashe namhlanje iyemdlalweni kusasa. Mhlambi ukhetha isikhathi esingakanani imoto osukuhamba ngayo? Hey, ngoba iquantum lize lifakwe itini liphakame, lifakwe itebhizi liwashe livulwe. Ndithetha isikhathi esingakanani isonto lonke noma mhlambi iy'ntsukwana nje ngoba seniyijwayele le nto le?
1: 2 weeks ubhutwami.
2: Ah,
0: washo lekhela
2: every day.
1: Mani lo thi wathi we undercarriage konke nje kumele kulokhu kwashiwa.
2: Ehhe. So mhlambe
1: ango
2: kubeka mama.
1: Ngithi nje leyo 2 days one day awungeke bayokuthuma futhi nje ngeke uwine sidalo.
2: Ngeke uwine. Mhlambe kubantu aba kwimoto esuke zikhona for sure kuningi okubhekwayo kakhulukazi mhlambe nje ukusibeka esithombeni nje lapha nalapha one imoto funeka ibe original kungabikho izinto ezithile ezi-adwe eziningi kodwa nje imoto ibe clean mhlambe usibeka esithombeni nje thina abantu esingaziyo kodwa besitshela ukuthi siyazi. Hey, ngoba thina. Hayi. Sise sibuzwa iwine kanjani
0: leyo moto? Hey, ngathi siyazi.
1: Ya masika lapho ke futhi yazi ababuki ke ukuthi imoto iyona noma kusiyona cha. Into ebukwayo ugezo kwemoto, i-undercarriage, amaraba, amakhwapha kwemoto, amathayera ngaphakathi nangaphandle, yabo. So ibona lokho okubhekwayo. Lokho ukuthi ifake mhlawumbe seat belt ekungathi iyona ayichabakhohlwa ke leyo abayibheki nokuyibheka.
2: Ehhe.
1: So babuka nje lokho ukuthi undercarriage iclean, yabo, amakhwapha wemoto aclean, amaraba wemoto aclean, konke nje lokho.
2: Alright, mhlambe ke sengivala mina ngokwakho njengamuntu oba khona emidlalweni isikhathi nesikhathi makwenzeka inoma yini siyasifisa ukuthi into iqhubekele phambili ikhule ithola uchaso la ithola khona mhlambe ungathi yini eshodayo noma enishodelayo noma wena ekushodelayo cause even nabayimoto banganichaza futhi nabo ngoba shouldn't niyiphatha kahle imoto yini oyibonayo eshodayo kulesa sport ngoba isi sport ekugcineni Asia.
1: Eqinisweni yabuthi ngikhona.
2: Okay, yeah, qhubeka ma.
1: Esodayo kakhulu ama-sponsors siyawadinga kakhulu ama-sponsors ukuthi sizokwazi ukuthi siqhubeleke phambili ngama-event lawa. Angisho ke ukuthi awuqhubeleki phambili umdlalo uma ngabe unganawo ama-sponsors kodwa ama-sponsors ayakwazi ukuthi enze umehluko kakhulu. Because amanye zothola ukuthi akhipha amathaya ukuthi uma ngabe umuntu ewinile niyakwazi ukuthi niminike and leyo nto leyo iyakwazi ukuthi ihehe abantu abaningi abaney'moto
3: bazofuna

ephakamayo. Ulaka ngikutshela ngolaka lokuthi nje ungangiqala ungasondeli ngoba vele. Kodwa deep down uyabona ukuthi hayi lo muntu ikhona inkinga abhekene naye. Yindaba njalo makumele ngisondele kuye ngale nkonzo le yokuthoba phela. Awu bakithi le owayisukela ngala wayela ngala wawungabe uhlalele kini noma ngabe uhlele ungenaphathini. Ukuba ke awulwela ngeJordan lokuthi ke nasi sifuba sikaAbraham yabona enaga okwakuzithele ezinhle uyayibona ngishoyo. So mase singasatheli kahle izithele ezinhle abuye nje umuntu wakhona mothuthuthuthi athi nje hayi namhlanje ileli gama ke angalizwa kahle ela hayi namhlanje. Ngicela futhi namanje ukuthi ngingaveza ubulili kodwa couples therapy couples corner kunalo ome ngegama lokuthi hayi namhlanje. Manje lo munye useze uyayibuza ukuthi njoba njalo ehlale ethi hayi namhlanje hayi namhlanje uthi ngiyazibuze ngiyayiphendula ukuthi kuthini ekhanda lakhe methi hayi namhlanje uthi mina ngithini njengomlingani wakhe uma naye engasazibali lezi khawa zenzayo ukuthi usho kangaka ukuthi hayi namhlanje. Uyabona kwesinye isikhathi wena ungayenza into ungabali kanti lo oyenza kuyena uyabala uyabala and iyingozi kakhulu into ebalelwayo ngoba iba nomthelo ngemuhle iba nebhomu mhla esebale waqeda ngoba awumazi ukuthi njengoba ebala uzimisele ngokufika kubani la ezothi masethe manga kafika kulesi sibalo hayi kuyozwakala uyayibonda. So kunalento ke yalo muntu osebudlulwanini omunye mayisondela uleda nithole lamagama lokuthi hayi namhlanje yabo uthi sengidlalona inkosi impela. Uma ngabe nawe ungomunye osebudlelwanini angikhathalike nokuthi usemshadweni or not uyazi ukuthi uphilisana kanjani nesithandwa sakho nawo ngomunye ofikelwa isikhathi sokuthi nge uyakhathala besides ukukhathala awusalangazeleli okanye noma ikhona kodwa ke mhlambe kanye ngenyanga uyabona ngizama ukuyilinganisa into uyibone. Manje lo okumele angazi uma ngizothi kuwe usekese yisicefe yini noma angazi angiqondile ukuthi usho njalo kodwa ngizama ukuthi sivezelane i-picture bakithi. Akeke nje sikhulume sigonyuluke nolalele eyenzeka kuyena lento ezoba ne-clue wokuthi okay angikwamukele lo hayi namhlanje. And mayese wamukelile abese naye ehlala yini agoqa izandla noma wenze njani leso simo ngalesikhathi uphushwa ngala mhlawumbe uyahamba uyovumbuka kwenye indawo. I guess kodwa ke sibheke naleyo problem namhlanje. Ebe ngithanda ukuthi kahle kahle ngingayithatha ingcingo yesu urecord ama recordings okay uma kuzoqojama ukuthinta into ezideep awuvele uyiphose lapha kwi-VN ngiyibambe ngale kwehora leshumi senzele ukuthi mina nawe singabi namayiyayiya tezivele zifike nje zivale wonke amabhathini amayiyayiwa ke lawo ungawanake mahlala khona sihlala nawo kodwa nakhona engcingweni uma ngibona ukuthi hayi khona. Iyawugeja ke manje siyageja ngoba phela ulimi ngiyazi kwesinye isikhathi ukuthi uzokhuluma kahle ngiyazi.

0: Kwakunye ukuthi hayi namhlanje ngifuna ukukhuluma kahle ngicece nesisoka ngicece vele kungenzeki 0604807164 nje ma wakwabhekana nalesi simo bakithi nawe phefumula phela naselapha kanjani what is the best way ukuhlala kulama yiya yiya kade ngiwabeka nje sixoqule imike ngoba sisangapha 0604807164 moya WhatsApp uya ku 0638208448 ikhona iclip enginayo but ngithenge ngizoyibamba ngale kwehora leshumi ngayi manje makwathi 10 nje ziyakhala sikhona ke ngicingweni 0604807164 singenza kanjani ukuthi samukele opartner wethu just the way they are noma sebeshintsha bangabi nolaka siyakwamukela ezweni sawubona
1: yebo njani
0: siyaphila
1: siyaphila ngicela ukuba anonymous
0: yes I know
1: nginaye nami ubhuti onjalo nkosi yami waqale nje uba nomakhoti umakhoti washona waphindayo waganelwa phezu kwami sesebuya kumina zeqala iy'nkinga ngam nje sahlala phansi
0: ya
1: athi mina ayibo mntakababa kwenzenjani manje kushouthi usaba ngisho sitori phela ukusichaza ngoba uyazi ukuthi bekuphileka impilo enjani
0: ya
1: hayi ngileyo nje ngimgumba ma ngifika uyakusho ukuthi uyafisa ukungitshela kusho ukuthi manginamahlonyana abo umuntu umaseke waganelwa phezu kwakho ukhona
0: kusho
1: ukuthi manje uyabona ukuthi uzothi lo muntu eyisengibuye ngoba nakho
0: oh ya ngiyakuzwa he
1: kuma umuntu esimameke ngikube khongeke phela ngingabi khona lokhu kuthoka nto ubuya nje vele kusho ukuthi siyayibona kusho ukuthi sevakulo ukwazi ukubekezela hayi-ke sihlale phansi-ke hayi ngimbuze ngithi mina ngitshele ngizomukela nje konke ayeshone ngala shone ngala ayagcine ngitshelile athi hayi manje kanti usemncane
0: ya
1: athi manje senginenkinga la yashukela yebo hayi ngimtshele dodo ngithi hayi ngizomukela kuleka ngiyamukela nje
0: ya ya
1: ngesikhathi ku-right kuba njalo uma ngingekho right nje futhi akukhonkinga
0: okay
1: kusho ukuthi ngumuntu wesimame nje hhayi yongenankinga ngamtshela ngathi hayi khululeka ngizoba nawe ngizoyimukela into yakho kodwa kuyafana kedoda ufika umuntu umbeke kodwa yena ngiyabosha ukuthi ubuye kusho ukuthi usewubonele umqondo ukuthi hayi sehambe wahambe wabona ukuthi ayinaso silenyana kodwa-ke phela-ke ngokuthi-ke ngiyamthanda ngathi hayi kulungile ngizomukela ngoba phela ngeke uzwenzela ukuthi okusho ukuthi umakoti wesibili wabaleka kusho yebo ngoba khona la ngabamba khona nje imeseji hayi ngayizwa ukuthi imeseji hayi iyaxoxejolile ngatho kusho ukuthi umakoti lo owagana khona ngikhona kusho ukuthi hhayi ukhe phansi ngathi hayi-ke mina ngathi hayi ngizohlala
0: siyabonga sithanda asiphinde sidalele nomsakazi sizwe ukuthi bazothina abanye
1: okay
2: izwi lomzansi yizwa umehluko
3: Izinyawo zami ziyahlaba zibuhlungu kwesinye isikhathi zize zishise zivutha be kanti neqolo alizibekile phansi uma ngiya endlini yangasese umchamo awusaphumi ngendlela efanele uphuma isikhawu ngiyacabanga sekuyisikhathi sokuthola usizo
4: usuke wezwa ngabaka Unica Wellness Center banemikhiqizo nezinhlelo zokunakekela umzimba esingabala kuzona umshini ohlanza ukhuculula ukungcola okukhipha ngisho ne-asidi imbala amaphalishi empilo esingabala kuwona i-vine porridge elwa nezinkinga zamathambo okungayi kahle ngendlela efanele endlini yangasese inkinga zasekamelweni nokunye okuningi kanti batholakala kunumber 21 Zomaisha House kufield street office number 3 ground floor eThekwini ungabashayela kule nombolo 0729326787 izinkundla zokuxhumana ungabathola ku-Unica Wellness Center
3: ungazizibi your health is your choice
2: sweet dodo kuyizwi lomzansi
0: Sikhona, it's 18 minutes to 10. Ngumsakazi ezilomzansi ku-98.0 FM. Yes, sengikhohlwa ukubuza kudadewethu ukuthi sebephile nale simo isikhathi singakanani esibekezeleli kodwa ngobulaleli mhlawu sazobuya sitshele and then emva kwaloko yini enye mhlawu leso yibambe ngaloko hora leshumi ukuthi yini enye enye

0: Niente bakithi beside ke le okuyona phela injabulo nafana inganqamuki yini eniyenzayo eyinjabulo engasabhekile kakhulu kuloku okunikeza amahiyahiya lawo ehe yini ngoba la sifuna ukunikezana namathiphe namacebo nezinto ezingenza ukuthi la ekhaya kuhlale nje kumandi kunjaya besides ukuthi ke kunalezi ngqinamba ngikhona siyabonga nje dadewethu ukuthi wena uthi ngahlala kimi khona iphatha ivezile ukuthi wayelesaba ukukhuluma siyaqonda ukuthi ke opartner bethu bayasaba ukukhuluma ungarecord uthumela kunankingi imini ozowafaka ngalo kwehora leshumi recordani bakithi nithumele silaphela ama couples indlu nendlu okanye isithando nesithando esoha ngoba yazi usenge into wayibuyela kude iyokufica nawo ozukhola uthi hayi bo mathiphe esiwafunayo la 0604807164 usemoyeni sawubona izidomzani sawubona alright sihlabele mgami nohlelo 17 minutes to 10 kuqinile yini eniza nako sisombathisa nje noma nifuna siyibambe ngale kwehora leshumi ama-spice up esadingayo usezini sawubona
1: deputy director
0: awe mthetha siyaphila
1: angikhona nami umthethandaba wakhrismasini ungaphakathi
0: ngiyakuzwa
1: wemamdedeni
0: ya
1: yabona into yothando ngendlela mina esengiyibuke ngayo nje ngiqala lathiwa khona ukuhlakanipha ngingathi mina abantu mhlawumbe bekade benothando mhlawumbe abantu abakwi-age yenu ngizobela nje ya mina ngendlela esengibone ngayo uyabona mamdidi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ma uthi wakha ubudlelwana nomuntu kube khona igama ezochama ngakuyena but what are you doing for living into yokuqala nje ebasekhanda athi nje yini ophila ngayo kumina ake lokho ngikubonile ngikhulume ngami suzini engikhulumele omunye umuntu njengoba umuntu engibuza ukuthi ene ngenzani ele nto empilweni ukuthi mina angenzi lutho unombona vele nako ukuthi mase ngithi angilokhu yini ezofika kuyena or abanye-ke not bonke abanye abahlaba omunye mhlambe lagikela igama elithi kusho ukuthi mangabe thiwa yayenza le kushouthi akahlanjeni mina nje ngizokunika nje linyike kuhla kuwena ngeke ngize ngithole lutho imenzi kumina lowo muntu akazile vele ngothando ufuna naye ukuthola something kumina ukuze nami ngithole ke nasomething
0: oh imak shouthi wena uvele kwesinye isikhathi niyazidonsa inyawo ngamabomu
1: mangabe mhlampe kwenziwani lamdidi
0: kule topic esikhuluma ngayo engingakavuleleki kakhulu uma ngabe esethe kuwena ufuna imali okanye what do you do for your living
1: mamdidi muhle impela umbuzo wakho uyabona njengoba nje uhlelo lukhuluma ngothando engakho ngithi mina ngifuna ukuyilanda emumva ize izofika kulesi simo sisilo sanda kuphuma yokubekezela aphakusona
0: ukuthi
1: la ekuthiwa khona ula mdidi but ikhona ngithi not nonke abanye but futhi ikhona ngibe ngathi mhlampe le nto yothando yaba khona ey'khathini zenu mamdidi ngoba ina abantu esesithi isisuphila nabo njengamanje iningi labo not lonke ngibheka ukuthi umthethandaba unani noma umthethandaba mina ngizotholani kuyena yazi mamdidi ngihlebele into ongeke uziyikhole kucela ukuthi uzibambe ungahleki uyazi umuntu uma ngabe ezothi uyakubakashela senizwana yokukuhle uthole ukuthi khona la mantombazane lawo ale mentality yokuthi ngifuna ukumbona ukuthi uyakwazi ni ukuncenga kanjani na uzothi uma ngabe sefika endlini yakho noma kwakho uthole ukuthi uma senombatha mhlampe ngale ufake swimming khoshumi ufakele edini ufake ijini ufake ihayi ufake yonke into engayicabanga ubuthi ibhanki uthengi umuntu mase ngibuze ukuthi awusho ngoba usufukele kadini usuyisithuli lakade ekhathi esisilayo uyakhotuza yini babo nobuyo athi hhayi ngahle ngahle emyami ukubona ukuthi umuntu okwazi

0: ubebese mina ngizibuza ukuthi kahle kahle ingabe uhlanzweni khona ngakho lephushini ukuthi uthi ngifuna ukumbona ukuthi uyakwazi nokumenda ngantsona kathi mina ngazi ukuthi wathi kavulelana isuba bamphuthi uma ngabe kukhona into ongazivani nayo ngitshele ungathi uthi ngifuna ukumbona ukuthi uzenzeka uma ngabe ngithi yabonze lelo thando onjalo lokukhipha umuntu ukuthi ngifuna ukubona mina-ke nje hayi mamphuthi ireda kuthi iphele kanje yabo nje bamdo ngikhuluma ngayo nje kade ngithosa ngayo ayikhoze kubuye ngingathosa ngo-9 ngathosa ngo-11 khanga imali yami ngiyasebenza so nje ngiyafisa mina bantu angathi ezimeni zabantu abo abafisa ndlweni bantu abanye abangaboni kahle umuntu angayiphuphi into abona lento le ayikho kodwa osanethemba lokuthi mhlawumbe umuntu angayishintsha impilo yakhe angahlala ngoba mamtithini ayikho mina into engiphatha kabuhlungu yokuthi ingane abantu kumina ifike iyona iphelele iyabe seliyaphela uthando isho kuyona selindlela kuthiwa mina kade ngiyingqubo zade ngiyenza ukuthi ukuthi abanye bungamyeki ngani please yami ukuthi mina ngiyafisa engathini kula bantu asikholelwa ukuthi uthando but indisthando lusakhona bakhiphe ubone ukuthi khangeke engathi le muntu ayihambe bale wehle ungathi usazofisa kodwa ibe uyabona uthene angisithandaba nayake yabona nje le moto enasteringi ngoba ke mina ngingajwayela ukuthi ngithande ongithandayo ongangithandi akinezetheni gege jabulani sithandaba ngiyabonga
1: siyabonga eyi bakithi obhalile ukuthi hayi dodo kuthanda ukuba deep ngampela kodwa ke sizobona lapha ko-11 sebezomekile nabo awubakithi khosi yami usezwini sawubona
2: yebo anemasade fone ekuqaleni
1: yasa no
2: yebo
1: ayizongiphendula
2: yebo sasinathuyez ngimele nje loyo nto kodwa nje siyahlala sibonde ngimtshela ukuthi kuyaphileka ngoba ngamfice ne-stress ngibothwe ehlengisha emzimbeni yebo kusho ukuthi phela kwakuhamba umakhoti-ke nomuntu engasho phela kodwa uyabona mase umakhoti engekho ukuthi hhayi akasekho hhayi ngamiyala manje ngiyambona hhayi insizwa ibuyele manje mpela emzimbeni
1: hhayi
2: ngize ngimlungise mpela ukholwa nje weshethi ngihayi yaphileka mangabe mhlawumbe sushode ngalokhuzana ushukela ngoba ngukhegiva ngibuye nako ngibuye nako ngikuthenge ngimnike mhlawumbe ingathi ajovwe yimina ngoba seyayijova thathi i-medication sisizane ngimnike
1: thola
2: ukuthi nje ayisiqhubekela khonto ethenenje umtshele ngithi ma u-right uzobe u-right ngizozwa ngawo ma unge-right kathi khululeka
1: yikinkinga kaze kwenzeke-ke phela nkosi yami angithi yena ukanje kodwa wena kuphapha makukhona emzimbeni uma kwenzeka ukuthi kuphaphapha kwena wenzenjani upholisa ngani
2: noma
1: ucamele esifubeni uthi nkosi amen kulungile
2: hayi nje nje dodo hhayi nje sengijangisho ukuthi sengamukela anginankinga kusho ukuthi nje kwayona ibhodi yami seyamukela ukuthi yebo sengiye ngibheka ukuthi nje hayi ma sibambisene kukuhle ngithanda ngoba asisi sikhulumi nanokuthi ona dodo ngibekezele uyabona umuntu wesilisa noma ngabheda kodwa ma nginawo amagama kuyakwazi ukulungiseka amagama la umuntu wesilisa uthotha umuntu wesimame eyiwuseka phansi usethi hhayi ukube hlampe unamagama naye ngize ngisho ngithi ukuba unamagama uthandweni mhlampe ungishiye namagama kathi hhayi ngange ngize ngibuyele ukuthi bandla ubhuti nje uyayitholelwe uyilungele nje anginankinga nje naye kuhle nje kuyahlaleka ukuthi unamuntu wesimame udingani ufunani
1: uma
2: ngabe zilonke nje ni-hepi ngama ngiyabo nje ngiyathanda seniyamoya semzimbeni sebuyele ngobuyezwa ngiyaxoxa ke futhi njangukhegiva ngiyaxoxa mpela hayi kuyaphileka impileka nje ikhona abantu bayaphila nayo ngoba ngangibona ukuthi hayi wengamukeli wesephethwe nayo i-BP i-BP wakho sewayekile-ke wona manje amaphilisi e-BP sho ukuthi sekuwu-minus sekushukela kuphela kodwa nje amaphilisi e-BP nje futhi uzasho ukuthi hhayi sibanibani ayisengawayeka amaphilisi e-BP kuthiwa ngiwayeke nami ngathenga wami umshini ka-clicks ngathi akayi-check

0: shokuthi ayibuyi yini athi hayi si right CPP na mangifikile ngiyamcheka siyabambisana nje mephuza ngaphilisi ngibale eduzane ngibuza ukuthi ngikusize phi ngoba ngifuna ukuthi aphume kulwamqondo ukuthi ngifuna aphume kulwamqondo futhi ngenza mhlawumbe ngathi afone ebusuku ngo-12 mangile eThekwini ebusuku futhi ufuna ukungisesha ukuthi kahle kahle hayi uthi futhi ngulibambe ucinga hayi yabona
1: uyaphuma yabona ukuthi mhlawumbe uyaphuma.
0: Yes, kushuthi unakuthi ayengeke akekho umuntu ongaba happy kanje ngasho umama. Kuyokubasho umakhoti ke kufanele acabange. Ngimtshele ngithi hayi mina mangabe ngisemsebenzini senze ebusuku, ngisebenze ebusuku. Mangabe ngisendlini, ngisendlini. Ngiyasho mangisebenze ebusuku, ngisho mangabe ngisebenze emini ngithi ngikhona. Senze nje wabuyela mpela emzimbeni, sengathi nje umuntu ongenashukela. Kuba ngamfica dodo ehlile. Ey ngabuzi sisaphela ngathi intaba ngeke impilo manje impilo ukuyibheke nje yonke nami ngingathekisaphela umuntu ungafunzi ngibuyele umuntu useyashona hayi kwacaca kuthiwa le ngangitshela wathi hayi akugona okuningi mhlampe lokucabangayo wathi khona inkinga enginayo kodwa gcina ke bandle ngitshele si right nje kuyahlaleka uma umuntu usimame uwazi ukuthi ufunani yebo kuyahlaleka nje ngihleli kahle futhi ngihappy.
1: Siyabonga Sam, siyabonga.
0: Okay, siyabonga.
1: Hayi, sidinga isibindi la sokuvuleleka ezithandweni zethu. Angazomuzwile yini ukuthi vuleleka 0604807164 engisala shayani pel ngiyeza lapha kumqhaphazi ngiqala ngale kwehora leshumi kodwa ka 0604807 ka 0638208448 emqhaphazi ke le siyakwamukela ezwini sawubona molo molo ekhaya hayi ke tobhalile sawubona sisidodo loyo kushuthi kukhona lapha ejabula khona oh my goodness ngiyacela at this point I do understand ukuthi i-cheating ikhona angeke futhi sibalekele bakhona abantu abathithayo ne but namhlanje ngifuna nje sike sibheke abantu abawu 2 abathandanayo ababhekene nalesimo utathi ukuthi usolo omunye ukuthi uyachitha noma konke ayenzayo ngiyazicela ngenzela ukuthi uma singahlala la ekutheni konke ayenzayo sizogcina singayibhekile leyokuthi kuneminyango manje evaliwe ngaphakathi injabulo ayisekho phakathi kwabantu ababini sizogcina kukhona kadesh umthethandaba ukuthi abanye bagqoka yonke into yabo bazibafase ngisho ama-jumpsuit ngikhuluma nje kumanje khona ozisongile kumanje kungangena nje ingane eziwu-2 kulwambhede phakathi nendawo feyilale futhi kamnandi ngenxa ye-space abasishiya in between them into iqala kancane ingakhulunywa kungabi khona mluleki njengoba siyivulele obala namhlanje and then kugcina amanzi asengena endlini izigcineke seyiphuma siyofika kulabo cheating esikhuluma ngabo but for now ake sibheke laba bawu-2 ukuthi singayenza kanjani ukuthi-ke i-sparkle sihlale sikhona nalama gama ukuthi-ke hhayi namhlanje anciphe ifuke kungasafinyeleleki ngalapho iziphi ezinye iy'ndlela esingayi-introduce-a bakithi ukuthi hhayi couple beside leyo nansi enye injabulo lo anibuke niyizame uyayizi into engishoyo ake nibuye niyizame hleze nje ehhe silale sikhona-ke namhlanje ukuzovusa into ekhona yayikhona yona idinga nje ukuvusa nokunisela nombolo 0604807164 noma uthi ngilande nje umucuke khona sophefumula kahle ngale kwehora leshumi but-ke ngiyambonga u-anonymous wesifazane isibini sakhe ngiyambonga ukuthi uhleli kamnandi manje kuhle kunje yaya mzwini uthi nje ngihleli kamnandi uthi kamnandi ububani wena hleli kamnandi uthi uzuyethi kuyenzeka foni phela nkosi yami nobani nobani uyabani sikhwele ngento yakhe

0: Sikhulwa kanjani indaba manje?
1: Ewa lo mama lo jaba ethi isimo senje futhi sezidla yena. Ngoba abantu besifazane sebenondla ukuthi amadoda ashesha cha basebele bazidle bona. Ngibona kanjalo.
0: Hayi hlika hlika ngathi bemele sibambe after 11. Uthini manje? Yazi ubambe kungale kwehora leshumi bengizothi naba. Ma uneshumi nomuvo njalo. Bengizothi naba kunephathayishilo. Engisayibuza namanje ngizoyisho kodwa ayibo uthini? Utheni? Oh, Father God, help us ukuthi sikhulume ukuyikona. Angishaka kona lokwakushilo but isikhathi senenze njalo nimaxoshile kodwa konta ishilo. I'm just praying ukuthi hlapa nizwanga. Abantu besifazane sebevele babona. Yho, 0604807164 sawubona ezwini. Right, out ngilalele abambalwa ngapha kuma-VN ngiphinde ngibuye. Ngoba nawo seberekhodile inkosi yami siza ukuthi ke bathini ngalolu daba.
2: Kunjani isidodo khuluma namabhola la inceke umthanjiswa wamasho kwa-J umshana womapholoba. Sisidodo le nto le oyishoyo izinto nje ey'khona esimeni sempilo ongeke uzishintshe. Kuyadiphenda sisidodo, kwesinye isikhathi sidodo uma umuntu senihlala isikhathi eside naye senijwayelene akufani nje ube suke useyintombi umhalela ungaguli ndawo nje ukuthi awunasigulo awunalutho kodwa nje hhayi phela manje anisajahani ngale ndlela le anisekho active ngale ndlela le mina active wakhona anisaqomene nje anisanakani mhlawumbe senithintana nje mhlawumbe once a week phinde kudlula another week anisajahani ngoba lo muntu vele unale nto yokuthi vele uhlala naye endlini anytime umdinga uyamthola. Ziningi izinto ey'dala ukuthi inkonzo sekuhambeleni le ilekhe. Okunye sisidodo kuyenzeka sisidodo uthole ukuthi nishadile kodwa amagazini akahambisani noma akahambelani kodwa nizenazama ukuthi nizenifike emshedweni ninaleso simo sokuthi amagazini akashayisani. Ngoba kuyenzeka uthole ukuthi indoda mhlawumbe ayikho lati endlini emzini wayo kodwa uma iphumela ngaphandle imidana endoda ibe uqanduqandu. Angiyiphindele kuyenzeka indoda uthole ukuthi emzini wayo isiyalekha enkosi esikhamelini akanoma ukujwayelana nje kodwa ngibazi mhlawumbe nokujwayelana kakhulu nihlale ndawonye kuyayenza leyo nto sisidodo ukuthi ngigcine nasahalelana. Kodwa indoda uma iphumela ngaphandle ijikisiwe uqanduqandu ivuthe bhe izinto lezo sisidodo futhi ey'khona. Number 3 sisidodo kuyenzeka mhlawumbe phakathi kwenu angithi phela kuyenzeka mhlawumbe sisidodo uthothi ugana nje noma uganwa nje kade wawugudla kodwa waze wanenhlanhla wafika emshadweni. Kuyenzeka sisidodo uthole ukuthi ucushiwe ayenza cushwa indoda mhlawumbe ucushiwe wacushwa nje ukuthi ma ulanda isifazane nje kungenzeki lutho izinto ey'khandwayo ungaguli ungenalutho kodwa nje ucufe nje mhlawumbe.

mhlambe kukhona la sethokoza khona la kuwena usefika nje mhlambe useyikhathalele kuba ngazuthi unenkingo yagula kungenzeka futhi ukucabange lokho lana njoba ngikhuluma kanjena ngihlanganisa izilele zombili ngoba lento yenzeka nxa zombili kungenzeka wena umcabange lezi zinto ezirong kanti unenkinga ngampela akakwazi ukuthi uzoyiqala ithini kuwena inkinga yakhe mhlawumbe akasenawo ngisho umdlandla ingakho ngithi kubalulekile ke sesidoda ukuthi manibambisene nazane nifundane niba naso noma kuthiwa nikhe emodini akusho ukuthi uthando lahambisana nokuthi nibe naleyo njabulo leyo ejulile ikhona into enganijabulisa without lokho njengabantu ababambisene nezizwe ni-right bese niyalala kodwa into engiyaziyo mina sesidoda ukuthi uma ngabe umazi umuntu wakho usumfundile isikhathi esiningi nisichitha naye ayikho into engakwehlula ukumbona ukuthi no khona okungahambi kahle kuyena empilweni noma unenkinga kumele ngibe nesikhathi sokuhlala naye phansi ngizame indlela yokuthi akwazi ukugonyuluka kunalokho kokuthi umazi umuntu wakho ukuthi makade nginaye uba kusiphi isimo uma ngimbheka uba umuntu onjani makade nginaye lapho ke uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi cha namhlanje ngibona ngathi mhlambe akaphilanga unenkinga hlale naye phansi kwesinye isikhathi uyakwazi ukubona ukuthi no lo muntu nothi ukuthi mhlambe unenkinga ukuthi khona lokho asaba ukukutshela khona mhlawumbe anamahloni ukukutshela khona akanawo umdlandla ingoba mhlambe akekho emodini ngesimo sokuthi nathi singabantu besilisa umuntu wakho nje wesilisa mawusumazi umuntu esifazane umazi umuntu wakho wesilisa usuyamazi ukuthi ma ngabe kukanje ngimthinta la kuba kanje uma ngabe iqhamukela esukela la suka khona uthole ukuthi wenza into engajwayelekile uba nakho ukuthuka ukuthi ayibo usibanibani kusho ukuthi khona la adlule khona why ebe kanje kanti into engayijwayele le ukuyenza kuyenzeka futhi uthole ukuthi ke unenkinga mhlawumbe akaphilile unamapheni mhlawumbe khona into anayo asaba ukukutshela yona namahloni okukutshela yona njengomuntu wakho ukuthi kungenzeka mhlawumbe leyo nto ikuphoxe nigcine ningabinayo injabulo yothando lwenu engingasho mina ukuthi kubalulekile ukuthi nivulelane ifuba nifundane umazi umuntu wakho ukuthi ma ngikade nginaye ngoba umuntu uyakwazi ukuthi ube umazi umbhekisise umbheke ukuthi umuntu wakho ngizoyisho le nto umbheke nje emehlweni umazi ukuthi umuntu wakho made unaye uba kusiphi isimo umbona oyumuntu onjani abaningi bazongi-understanda mhlampe ma bezojula bengilalelisisa uyakwazi futhi ukuthi ukwazi ukuhlukanisa ukumbona ukuthi no kunenkinga anayo without ukuthi mhlampe akangilangazelele nje kuphela ngezathu zakhe mhlawumbe ezithize uzujule mhlawumbe ube negative ngemjulo ngokujula kwakho so lento ikaningi ngakho nginje mina ubalulekile ukuthi umuntu wakho nifundane naye nobabili wesifazane amfunde wesilisa amfunde wesifazane lokho kwenzeka uma ngabe nesikhathi senu sonke nanokuthi ke okokugcina umuntu okufanele azethembe kuqale nokuthi akwazi ukuthi umuntu wakhe akhululeke azethembe uwena qobo lwakho ngoba mina ngingasho ngithi hayi uthembekile kimi kanti mhlawumbe wena uyazi ukuthi lokho akunjalo imina engingazi so nje lento sesidodo kumele ijulile lento yothando ngoba idinga abantu abanesineke nokuthi bajule ngabo bazane bafundane ilapho-ke ongakwazi ukuthi umuntu wakho usheshe umbone ukuthi

yabo le kutshoza fihle msweni ngakhulilekani kahle so gada ke na ukuthi ufile singasinganani ngoba kuyenzeka okunye ukubambe okunye ukubuze wabo uthotha uyithola kwampendulo eqondile so nje ama conditions awafani ngifisa siqondele ukuthi ama conditions kafani nemizimba yethu futhi kayifani ifu singawenza ama check up manje just ama vitals nje so tribo athu dokotela wena kwakho high fanele ube nendlela yokukontrola ngayo athu amcheck omunye so lapho lindelani vele ukuthi kukhona okuzolandela mhlawumbe uzokwehla umdlandla komunye angaz kodwa ukuthi ke sekungaze kubhidlika into ekhona ngento encane ebingakhulunga ngenjabulo yomunye komunye engathi ngeke asayithole kanti uzoyithola ukuthi base kuba breaker i-communication okuyona ebalulekile communication nginenkinga sibani bani noma usaba ukuthi uzophuma ayokhuluma ngawo kodwa umthembe kanjani sasondela empilweni yakho singaqalani ngokwakha i-trust ngaphambi sisakha uthando ngoba uthando ima ngikutshele mina ngothando ma usunomuntu khona lalihamba lihambe liphele khona ma usana iminyaka khona lalihamba lihambe liphele khona kodwa uma nike nenza labo budlelwane bobungani it goes a long way ngoba niyashifta nisuke ekuthandaneni ingene emnganini manje maningayenzanga liya bond ye-friendship kuzoba nzima kuzoba nzima u-tough times uzonishaya ngampela sawubona sisidodo kwesinye isikhathi umuntu nje umene angingena embhedeni akaxubhile uwumuntu ozibhemelayo o bakithi khona ingoma kadorothy masokoti hayi awukwazi ukukhaliswa yiloko awukwazi nje tama imali engoma iphi awukwazi nje ukukhalisa iloko awukwazi ngoba thina enye into esibuye siyenze thina lento okuthi maye seseduze kwami ngizomshintsha noma uzoshintsha noma uzoba angazi awukwazi ma umfice nje Ey Phuzeli, hayi ngilinganise ngami. Hayi ngingalinganise. Uma ngifice ngizomela, ngiyoma ngithi. Obvious. Along the way kule journey yam now, kukhona la ngizoke ngifike khona. Kade ngomiwe phela. Hey, ngase ngithatha into yami. Uyayizwa lo, ngayithatha into yami. Noma ngabe kuthiwa ungiboni ukuthi hayi ngithathile iyabonakala kodwa ithinto yami. Inephunga. Ngisho ngabe kuthiwa ngigqwaqwa. Yes, ngisho ngabe kuthiwa ngishawa ngigwici lutho nje. Sengiyabuthela kodwa busangenzi lutho. Kodwa inephunga. Wena njengoba uthe uyangithanda ekumele ezinye izinto fane uzibekezelele lezo nkosi yami asifanani uyabona nje mina ekukhuleni kami ngangisho kahle ukuthi angeke ngilunge ukushada umuntu obhema ugwayi ngiyalinganisa hhayi ngoba wena ngithi ungawubhema ngamanje angeke ngi-afford ukuba nendoda ezobhemela endlini omunye ubhemele emotini kwabanye it's okay ku-right but mina ngiyayinhlinhliziyo seloku ngakhula nje isayinas into yami kodwa akusona lesi sikhulu ukuthi nje ngiyazi ukuthi u-1 no-2 angifanele ngiyisondeze kuwona ngiyakhela

0: ubika ukuthi ubaba ekhaya akusenze kulutho, so yingakho eze ubawela esilingweni esokuthi azale nami. Ngicela ungazisho nje igama namhlanje, kodwa nje baningi abantu besifazane abalambile aba othi umuntu uthi 1-2 umuntu asheshe anqaki ngobani ubulawa indlala, kodwa futhi bakhona abakwaziyo ukubekezela. Kodwa nje inzima kakhulu le nto ngoba iyona foundation liba futhi omunye mhlawumbe osehleli ohlalayo usuke esehlaliswa ukuthi hey umshado wami nginey'ngane agange kulo mshado ahambe abuye ezohlala ehlale kulo mshado kodwa yena ebe edla ngaphandle ebewudla ngaphandle uqadola, ngoba phela uzobona njani useney'ngane usethole ngenyongo la uzohamba yephi? So nje njeba futhi mina engikhuthazayo nje nanokuthi futhi isisidoda umuntu vese umabe uhlala naye khona lo mdlandla owehlayo uyehla umdlandla, even nami ngiyale ngizwa ukuthi uyehla umdlandla ngize ngicabange omunye umuntu nginomunye umuntu ngicabange, yabona nje ngiyanikeza abafowethu le plan lo ma ngicabange omunye umuntu owabaradi kuyena kanti unalo wakho oqondile. Kuyenzeka futhi uthothi usuyagikhapha lapho yena ngiphela ngekazazi ukuthi ingqondo yakho nenhliziyo yakho icabangani, unalo wakho owuqondile kodwa wena ucabanga lo oyisigebengu sakho. Kuyaphusheka futhi nakanjalo, futhi engifuna ukusho kuba futhi ungayiqali nje uma ubona ukuthi ngalo suku ukhathele maniyeke ungaqali. Ngiyabonga sisidodo anonymous.
1: Hey, I know qiniso lakho mfethu, uma usuthi nje ngiyahlangana nabantu besifazane bekhala ngokuthi sengize ngawela esilingweni ngenxa kababa 1 no 2 hawu bakithi, aphinde abuye aye kubaba kwakhe kunjala bakithi, kwaze kwabuhlungu. Yingakho ngithi bazalani, asitholini pre-counseling, siyithole into yabona nje wavele wagonyuluka washo le nto ebengisho, wathi nje uyabathola asengiwela esilingweni. Asizameni ukuyithola i-pre-counseling bakithi yokuthi injabulo igcina kanjani, igcina kanjani nje nijabulile ngayo yonke indlela, beside ukuthi kuze kube khona ojabulayo yedwa ngoba omunye enesimo yabo. Angiphatha kahlungu-ke lowo, kodwa-ke sothini semhlambeni. Uthi-ke ngi-right, angikhuli ndawo, ngiyasebenza ngokuphuka kwenhliziyo wesisidodo imizwa yami. Oh bakithi, kwaphuka inhliziyo, kwaphuka nemizwa yakhe, oh Jesu. Alright, ngisho odokotela namanesi ethu ukuthi ngiphila kumuphi umhlaba. Angithi-ke uma usesibhedlela njalo ekuseni niyabizwa ninikwe amaphilisi, sabizwa sonke. Abantu babebizwe ngokuhlukana kwamaphilisi eniwadlayo. Mina ngiyanyeka ngenami igazi, ngiphila nje qinqosi sidodo. Oh bakithi, yabona ukuthi ezinye izimo yini, niphuke inhliziyo bese nivele kufa yonke into ekufanele kuqale siyolapha leya nhliziyo, siyijulele nakuthi ziyaphuka nje kwenze njani, ngoba phela i-connection yayonke into. Ya ne kade ungenalutho uzishintshele nje mina ngenxa yokuphuka kwenhliziyo. Hhayi, angathi bese ngaye sithole ophathini asebeyimisele. Nansi lo ngoma de ngibhinsi ngifuna ukuyidlala, imani bakithi imani ngiyifake bo 30 masuku esinto yami ngiyayithanda. Eyi manje nomisele udwe into yakho nje, into yakho mntama. Shunqazi yakhona awuyizwe kancane, awuyizwe ngithi ukulahlela yona ukuthi ukujayiva kancane nento yakho.

0: Ezwani, zazi khona lokhu kwezingoma. Maza khona abantu bakhiphulo zolo nje, yabo bathatha into yenzeka njengoba yenzeka ngempela. Ehhe. Aseyaqamba ingoma. Qamba ingoma nje impela. Yabo manje kudinga ngikhulume la kakhulu, vele nje ngalayisha idola ukuthi masuka. Wathi into yami ngiyayithanda, uyayithanda. Into ma uyithanda bakithi. Hawe uyayithanda mntama. Ngikhuluma nje kumanje kukhona iyasha imvubelo la. Mhlambe kade futhi eyishayile. Kade eyishayile le nto. Sekuzele nje imvubelo mntamama. Sabathe iyasho le mvubelo. Efama uthanda umuntu naleyo mvubelo yakho uyithande. Uyithandi mntama. Umuntu akasathinyoni endiza njengayo zohlobo lodwa. Yabo? Ukuze mandiza zindize zishone uhlobo lodwa. Uyayibona into engishoyo? Ingaphambani. Siyakwamukela ezweni sawubona.
1: Andibulele.
0: Yebo sawubona.
1: Njani?
0: Siyaphila.

0: kwenza kanje kwenze ngibonga ingilosa la ekhaya inamandla kudala ngagcina nokuthenga igomo sizawabalaka emasontweni ethu size kumakhadoshi sizawuyeka amazayoni cela ukuthi inkosi ithele umusa amen.
1: Ingelosi lekhaya singenzele okukhulu. Bekunesichitho endlini kwami seyimpukane ezinkulu ezigrey emakhetinsini. Wonke amakhetinsi agcwele impukane ezinkulu. Le impukane zingandizi zingenzi next. Ngabiza ingelosi ngachela zawa zonke zawela phansi. Okwesibili ngizobonga ukuthi isichitho besikhona kwami endlini bekunelinye iphunga ebathroom legundwane elifile elinukayo mangilibheka legundwane bengingalitholi ngibiza ingelosi laphela iphunga ngithi ngilele ekamereni kube nephunga futhi legundwane linuka kabuhlungu ngisabathe ngibheka ngapha nangapha kuyanuka ngabiza ingelosi ngakhuleka laphela lephunga ngibonga kakhulu endlozini yala ekhaya.
2: Mina ngingungcane wakamgomezulu eBalf ngisuka khona. Ngiyayibonga ingilosi kuningi engenzele kona. Nginesikoloto engazangaze ngabonga kuye. Azangaze ngakwazi ukuthi ngibonge. Lapho kwakuvuleka masango. Ngixolise kakhulu kuyingilosi yomprofethi ukwazi mama. Wathi mangibuya ngibuyele ekhaya kuyivuleka masango. Wathi lelo langa ngilele ngavuka phakathi ebusuku ngaphupha ngiphuma kumakhelwane. Kodwa mangiphuma laphana kamakhelwane ngingumntwana omncane ngangivalelwe khona ekamereni. Uyazi umakhadoshi libadoshi unamandla. Ngavalelwa ngimncane, ngazibona intombazana encane ngiphakathi kwalelo kamera. Ene lo muzi ngiyawazi ungumakhelwane wami. Ithe mangithi ngiyabheka ngathola ukuthi kunesilingi lapha. Kimi amasenka arusile la ngihlala khona ekhaya. Amasenka wasekhaya arusile. Mangithi ngiyabheka, hayi isilingi, hayi umuzi ikamera encane kodwa lihle. Mangithi akunabantu mangizomamela abantu bakhuluma ngaphandle mangilunguza laphana efastereni ngiye ngiyolunguza ngiyaphupha njalo mangiyolunguza ngiyezwa ukuthi kunabantu mara ngibaboni mangibuyela la ngilongihleli khona kulelo kamera kwenzeka imihlolo ngoba noJehova unamandla wakhe. Angizange abuthula lofakazi ngathola ukuthi la kuvulekile kulelo kamera. Enengiyazeka ngimncanyana ngintombazana. Ngaphuma. Ithe ekuphumeni kwami, naku sengithola ngiphaphame. Mani sengivukile, nangu isizukulu sakhona. Sisestradeni. Siyeme egeyitini lakhona mina ngidlula ngestrada. Mangidlula ngestrada, lesizukulu siphakamisa isandla sithi, hey, ngibheke emuva. Yebo akunabantu kule strata mara sizukulu sakhona siphakamisa isandla. Hey ngize ngigcine nami ngiphakamisa isandla. Okwesibili mangibonge ingilosi ingenzela umhlolo uyazi kulukudele ngilokungila. Ngibonga abo pastor baka makhadoshi. Ngiyabonga mangisho njalo. Ene abo pastor babalekile ngoba bona bagqotshiwe ukuthi basebenze ngemimoya yethu. Bayiphakele. Ngiyabonga mangisho njalo, ngibonga upastor ngoba benhluleka nokuya ku-1&1. Izinto imali iyashabalala. Ngingathola ukuthi kuyenzakalani bantu. Ngishintshile imali seyiphelile. So upastor ngasizwa upastor namhlanje njengoba bokuqashulwa bekwenziwa kuphekwa. Yazi ngikhulumile naye upastor ngibonga enye intshumayelo yakhe upastor Refill. Kodwa ithema ngimtshela ngesimo sami upastor wangipha yazi wangenzela ingilosi yakhulukudela ngaphakathi kwakhe ngayongena ku-1&1. Kube nzima ngoba ngihamba ngibusha.

0: ngokwani. Es ngiboshwe lapho ngiboshwe khona ngazi ukuthi kuyenzakalani. Kepha ngahlala ngangena ku 1 and 1. Ene ngama ngiphuma khona upastor wangiphadalela futhi ama products. Mangisho njalo ngibonga ingilosi ngoba ikwazile ukuthi isebenze phakathi kwakhe upastor akwazi ukuthi abe nemvisiso. Ngiyabonga kwingilosi yomprofeti ukwazi mama.
1: Ngize ngaphambili ngizobonga ugqobola la ekhaya. Ngizobonga ugqobola la ekhaya. Ngibonga amandla akala ekhaya. Benginomzukulu wami akhulelwe. Manje kwaku December ngiyakuphelila athi uhlatshwa ipeyini la. Manje la bekuvaliwe la enkonzweni. Ngathi mina nje manje ngizokwenza njani? Ngambekela amanzi TV umprophet nakathandaza ngimphuzisa ngidama ngimphuzisa wathi mara isasibukhali seyizwakala ngaphakathi izwakalela edeni wathi nakavula nge 2 ka February ngeza ngamletha ku 1 on 1 ku prophet uprophet awafika wathi lomntwana sebamsebenzile ukuthi nakayoteta ashone nalesiso nalomntwana wathi mara ngizomsiza. Hayi ngiyabonga kumprofete wanginikeza ingele oil wathi ungamsebenziseli next umgqobise ngale ngele oil umrabhe wena every day. Hayi ngayithenga yaba yine ngamrabha ngamrabha wathi nafuna isikhathi sokuthi ayoteta ngamthatha ngamisa esibhedlela kwamhlanga nangifika esibhedlela ngamshiya kwakho kwintambama ekuseni ngamfonela ngathi mina ukhululekile na wathi hayi koko angakhululeki iza uzongithatha bathi ngibuyele ekhaya ngaya ngayomlanda ngathi nangifika esibhedlela ngabuza usister ngathi sister kanti why nimjikisa kwenza njani na wathi hayi mama kuna next usesekudini mthathe yabona kugcwele kanjani nabo abaningi abakakhululeki manje angeke sikhone ukumlalisa phasi ngathi alright ngamthatha ngabuyela naye ekhaya wathi mara nakaqala futhi apha amapeni eza fast umise clinic iqala bamcheke before uzomletha la nangempela ngantambama wathoma futhi ngamthatha ngamisa e-clinic bafika bambizela ambulance bathi hayi mama sosethu uzobeletha bambizela ambulance ngajika mina ngaye ekhaya yamisa esibhedlela kamhlanga nakafika esibhedlela ukuthi yazi gogo ngangena vele nje azange ngimoshe isikhathi ngakhululeka ngathola umntwana womfana manje labade bahleli lapha esibhedlela bonke nangiqeda ukuteta bacala manje nabo bateta bonke bakhululeke. Hayi ngiyabonga ngoba esibhedlela ngathi nangifika ngiyomlanda kusasa bathi uzolanda i-drama queen ufike lawo senzele i-drama bonke laba bacele bathe bagcwelela bakhululelekile. Ngokusho njalo ngiyabonga kule ngilo zasekhaya.
2: Bulisa bazalwane ngegama lakaJesu. Igama lam ndimFlorinda Maru nisuka eCartonville. Nizobonga amandla yalapha ekhaya, nibonga ingilozi yethu uMakhadoshi. Ubaba ngicela kumbona ku-TV, sangena u-1 on 1 eCartonville, sathenga ikhombu. Bazalwane bekune isilwana besihamba phezulu kwendlu besingalali. Ubaba beyagula ngenyawo istroke. Sasebenzise ikhombo bazalwana amasebenzise ikhombo lento le beliphezulu kwindlu yahamba ubaba ngokhu uyakhona kugoba kusheke kule ndawo. Niphinda nibonga umthandazi wamakhandlela nabo uya sizolayita amakhandlela nama nibuyele ekhaya izinto zami zaqala kuvuleka nathola imali ukuthi niyifaka i-envelope ye-prophet nayizisa nge-6. Nama sifikile apha ubaba wathandaza athi ukhona lo uzove ngathi kunento iphumayo. Nava ephewusweni ngathi kune into iyandluma. Wasipha i-oil nahamba nosebenzisa for 3 days. Nama sisebenzisile i-oil ngelanga lo-5 nithi niyostock. Nama nifika bazalwane nathola i-fridge. Vanipha i-fridge. wathi nayi ifridge hambo lande i-transport. Nimpinda bazolwane nithi niyostoka ngelanga lo speed. Nama nifika nithi niyostoka wathi hayi thathe stock nasi hambo yothengisa uthathe profit uzise imali yethu. Ngoku ifridge yami igcwele. Ngicela ingiloza lapha ekhaya yugulukutela abantu bangena bathenga. Ngithanda utshela nawe uhleli lapho kule ndawo ukuthi ungasuki kule ndawo, ukhona uprofeti ungasakhali. Sebenzisa ikhombu, sebenzisa wonke ama-product. Amen.

la kolge vintre. Nyazi gemba niki, aba mili londa njenga manje. Bami baniki, aba se intungwini, aba shiwe abanta babatanayo. Baniki, aba shiwe abazalbabo, aba shiwe abantwana. Kota na mshanje ima, uti ngiagwazi nkulunkulu ngagwenza gonke. Necebo la kolinge vintre. Baba wete zezulini na mshanje, sizokelu kutu wenu pageme. Awulinga niswa na luto. Siyokutela na mshanje. Ukuthi wena nkulu nkulu. Ehene. Uyasipulugi iso kibeni. Lomtupi na mshanje. Baba wetu sezulwini siyazi. Ukuthi masibiza wena. Masibiza laki igama. Masibiza wena. Konke giyakuka. Siyazi nkulu nkulu wetu. Ukuthi nalesa simo siyokuka. Masoba mbalamanzi na mshanje. Ekseni siyo wapuza. Nangi omunyu shushwa isipeleto sake. Nangi omunyu shushwa isisu. Omunyu shushwa na maalsa. Kune zifo ezi ahluga shugene. Ezi semzimbeni wake. Na mshanje sizokhumbuza leso simo. Sizokhumbuza leso sifo. Ukuthi wena walenga. Esiphambanweni ngenxa zethu. Walenga wena ukuthi mina nawe. Nami ngiphile. Ehene lakho phoza igazi. Ukuthi mina ngihlanzeke. Kuhlanzeke zonke iphambeko zami, kuhlanzeke konke ngibe musha. Ene wahlatshwa phangweni ukuze mina nawe siphile. Ngokukhumbuza uNkulunkulu namhlanje ekuseni, ehene ukuthi wena mkhulu uyesabeka. Hayi baba, ekuseni akekho njengawe, akekho ngafana nawe. Makadosha libadosha mukhaliende yendelele mukha sutha manesta balasta padmino sepamat. Wena unguNkulunkulu wabaprofitha, wena unguNkulunkulu wababa nomama. Namhlanje kuzodeda ubumnyama, kuzovela ukukhanya. Indlela zabo uNkulunkulu mayivuleke, indlela zabo mayikhanye. Bezophuma bahambe baye emisebenzini, bezophuma bahambe baye kuma interviews, bezophuma bahambe bayofuna laba baba bathandiweyo. Abanye balahlekile, abanye baphulukene nemiphefumulo. Namhlanje uNkulunkulu wethu babambe ngebhande likamoya ongcwele. Mend their broken heart, oh God. Wena elakho ilizwi, it carries the authority. Namhlanje masithi bayaphila, bazophila. Masithi hamba ngala mandla onawo, bazohamba bangeni bayophumelela. Nkulunkulu womusa, siyabonga namhlanje ekuseni ngoba wena udelani, ngoba wena Nkulunkulu awushiyani. Wena njalo kusho njalo ubhala kahle athi ungizungezile ngasemuva nangaphambili, wathi ubeka isandla sakho phezu kwami. Namhlanje ekuseni Nkulunkulu sizokukhumbuza ukuthi ungakulingi ususa isandla sakho izitha zami sanje. Ungakulingi ususa isandla sakho Nkulunkulu. Ehene laba bangilingayo bamba Nkulunkulu bawuhawu kimi. Ehene khosha umkhonto wakho ulwe Nkulunkulu nalaba balwa nami. Namhlanje sizokhumbuza baba wethu sezulwini ukuthi wena umkhulu kunalesimo engidlula kusona. Ngizokukhumbuza ukuthi wena umkhulu yesabeka, awuhlulwa lutho ekuseni, awuhlulwa lutho Nkulunkulu wethu. Nanamhlanje sisabile siyavumelana sonke sithi wena uyinkosi nomsindisi, sithi wena uyaphilisa. Elakho ilizwi angeke libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Namhlanje ekuseni Nkulunkulu wethu ehena lihambe eliyohlala phezu kwalela khaya lolwamama, lwalwababa, lwalwasisi. Ehena liyohlala kulesa steringi, liyohlala lapha esibhedlela nangalogulayo. Ake lihambe liyohlala lime libe ukuphila. Ehene alibe ukuphila, alibe ukuphila, alibe ukuphila kulo ogulayo. Alibe amandla kulo ophelelwa amandla. Alibe ikhambi kulo olidingayo. Namhlanje makadosha ake ubabambe ubakhusele la ube khona khona. Nkulunkulu womusa kabe nabo. Ehene ngelosi makadosha ake wenzeke odume ngazo. Ehene ake ube impendulo kulela khaya. Ake ube impendulo kulo wamama. Ake ube impendulo kulo wasisi. Siyazi ke wena ukaze wadela, ukaze wangawenza umsebenzi. Bahlezi besho njalo, bahlezi benqina usuku nosuku ukuthi makadosha ungenzele. Ungalingi ukhathazeke nawe kusasa. Wena uzobusho uthi impela nami ngimbonile ngenzela. Ngimbonile nami engisusa la. Asho njalo bhala kahle athi uyayithuntuta into engelutho ayithatha ayihlalise namakhosi. Namhlanje kuseni uNkulunkulu womusa.